0: chenda musamu kasi sasa radio simbe mpologoma edende tuba tutu sena tene program mafia ya simba gospel show njaga loku bao niliza mwena ababela ku program mwena abajinyumidwa abagobelela abanyumidwa yibi kulebwa ku program mwena ya simba gospel show kanisa ya fe ye waka era manyinti banji mwatu dedantende okulaba atenga muuliriza nate katonda chate stese elio bulamu bwa fenolo naku uduno olwalero nze Frank Masumbuku olwalero nzagenda okuba emabega we mizindalo jinonga mkutwala mu maso madam post yeswa tajja kusobola kuba naffe olw'obuvunanyizibwa obwenjawulo ate obutamusobozeseza kubeera naffe naye ffe we tuli nze wendi naawe w'oli ate n'ebyawandikibwa webiri n'omutuma ajja kubanga atwegattako mu maaso awo ennaku z'omwezi waayo ziri 17 omwezi ogwokutaano omwaka gwa mukama waffe Yesu 2026 omwaka gwo gulaga nti gutambula era mu kaseera mpawe kaaga tujja kuba tumaze okuyingira wakati waagwo nga gwe mwezi ogwo gwa mukaaga kale mwabaye n'ebirooto plans okwodesebwa ku mwateekateeka okukola mwaka 2026 osobola okukebera ku listi bw'owandiika otuusewa abamu tonnatiikingako wadde n'akamu abalala oyinza okuba otiikinzeeko abalala oyinza okuba nga gwe toyina ogamba ekijja ate kyekiba kijja kale twagala okubeebaza mwenna leero Simba Gospel Show tugenda kuba n'akaseera akalungi era nga bulijjo Katonda agenda kuba ng'ate atuyigiriza ebintu ebirala ebirungi bingi nga bwe tuli ntuli mugendo olw'okuyiga okulaba ng'obulamu bwaffe bubeera perfect bubeera nga butuukiridde ng'osobola okuhandolinga ebintu mu ngeri y'ekintu ekikulu byonna nga bwe bizze oba nga bw'obisanze oba nga bw'oteesiteesa okubikola ng'oluŋŋamizibwa ate ng'okola ekyo ekikusuubirwamu nga Bayibuli bwegamba nti kisaanidde ffe okutambula nga okuyitibwa kwaffe bwe kuli kisaanidde ffe okutambula nga okuyitibwa kwaffe bwe kuli njagala okutumirako abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abakola omulimu omwesigwa abakola omulimu n'obwesimbu ng'omutume Paul bwe yagamba nti tuyinza okulabika nga abatalina ssente newankubadde nga tugaggawaza bangi tuyinza okunyomebwa newankubadde nga tuli b'amaanyi tuyinza okulabika nga abanafu newankubadde nga tuli b'amaanyi naye abo abayimiridde nga bakola omulimu guno nga bwe kibagwanidde oba nga bwe baayitibwa okugukola tubassaamu nnyo ekitiibwa era tubatumirako tugamba nti erinnya lya Mukama Yesu lyebazibwe mwebala okubeera abeesigwa eri okuyitibwa kwammwe mwebala okubeera abeesigwa eri okuyitibwa kwammwe nze Frank Masumbuku njagala okutumirako abasumba okuva erwengo omusumba Kabuye webala omulimu gw'okola omusumba Sara Kisegere okuva emitiyana yono mami wange naawe nkutumiddeko webala omulimu ate naawe gw'okola mu bendubende eryo ery'emitiyana twagala okutumirako abasumba okuva ebukuya omusumba Bosa omusumba Isaac mwebala emirimu gye mukola ku sayidi eyo ey'ebukuya tulina n'abasumba abala okuva ebutiikwa era nabo gye bali naawe omusumba oli yampuliriza ng'ekigambo kya Katonda kikukwasa nsonyi ate nga mu kukibuulira toyina kye bayita abazungu hidden agenda toyinaayo bikusike ebiri emabega wa kateni otegedde toyinaayo bikusike ebiri emabega wa kateni kale maaso awo nga bulijjo tujja kuba twegatibwako omutume Apostle David Walusimbi ajja kuba nga atwala mu kanyumiro kafaako omugo gw'omusumba ate nange njja kuba mba atwala mu kanyumiro ak'okuvubiriza emyoyo gyaffe yes ak'okuvubiriza emyoyo gyaffe tujja kuba n'ennyimba ennungi n'ebyokuyiga bingi so baako gw'oweereza akamesegi omugambe nti akanisa yaffe etandise ate tubenga tutandikirawo kankomewo ate tubenga tugenda mu maaso
1: mu Sunday Gospel Show mwe bakulyowera omwoyo nga bwe bakuliikiriza n'ekigambo kya Katonda kati weegatte ku Cross Kyeswa mutendereza omutonzi wano ku lubogola Simba okuva ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa ssatu ez'okumakya buli lwa Sunday mu Sunday Gospel Show.

0: Chikera chituse, chechi no chenyini, ovubirizo omwoyo gwo, nechigambo kya Katonda, vubirizo omwoyo gwo gwe.
1: Baligaba na chi, bamomula mutabutekese, ntuyo zimuyita.
2: Omuntu aligaba na chi, wabangu bulamu mutabutekese, ntuyo ngazimuyitamu. Na yenga jala gata tegedeo. Kale mkanyo melewe kati tuwa tutuse no kwe tegeleza akanyo melewe kafako kufuviliza omoyo gwafe. Wetutunu ulile bintu ebili mu Bible ato olumu nevi ntuwe babigenda maso ngaba mmanyi. Nti wetuli kati government ya ferimu transit. Elimu kuchusi wakufa mikono ejimu ejibadeo ato kuda mikono ejiabo abapya. Haya maulile manji. Nefe tu nzobu tagenda na maulile ago. Tujja kusigala na agafe kubanga go gabelera ennaku zonna. Amawulire getubeera ko gabelera ennaku zonna. Amawulire agensi gachuuka era tugamba nti bibeera bituufu naye nga si mazima. Nga bw'olaba leero omuntu abeera mu bugombe nga bamuvuga nga bamuwadde security nga obulamu buli waggulu eri. Buli omu obuli awo abwegombera n'ati olunaku lukya era nga bulwakya nga bumuwebwa ate bwetu bumuggibwako abadde atambulira wakati mu bitiibwa. Naddeyo wansi mu bantu abaabulijjo kati ensi bw'etyo n'obulamu tebukwemazangamu kubanga bukyuka. Yes, tebukwemazangamu kubanga bukyuka. Ekyawandiikibwa kiriomu mu Bayibuli kigamba nti abantu bonna omuntu yenna abeera omulimba naye Katonda asigalanga mwesigwa. Okategedde ako? Omuntu yenna abeera omulimba naye Katonda asigalanga mwesigwa. Katonda ye yekka asigala nga mwesigwa. Katonda yeye kata chuka. Ebintu byonna bisobola okukyuka. Osobola okukyuka mu myaka, osobola okukyuka mu byasinzo, osobola okukyuka mu kigambo kyo. Naye Katonda tachuka. Kyovula Yeremiya yamuwandiikako mu sura 17. N'agamba nti abantu abeesiga Katonda. Olizo Uganda, abantu abeesiga Katonda bafaananyizibwa n'omuti ogwasimbibwa amabbali w'omugga. Omuti ogwasimbibwa emabbali w'omugga mbune gusaasaanya emirandira gyagwo ku mabbali g'omugga ogwo. Ebyawandiikwa bigamba nti omuti ogwo ekiyani bwe kirijja ebikolwa byagwo birisigala nga bya green kubanga gwasimba ku mwala. Ekiyani bwe kirijja okuyugumizibwa ne bwe kulijja omuti ogwo tegulira bannaku kubanga gweteekateeka bulungi kubanga gwasimba ku nsulo y'amazzi etakaliza gwasimba ku nsibuko ey'obulamu obutaggwaawo. Ate Bayibuli amawulire amungi genneegamba nti abo abakkiriza Kristo munda mu bo munaavangamu omugga ogw'amazzi amalamu. Otegedde? Munaavangamu omugga ogw'amazzi amalamu kubanga Katonda yeeyo ekyo kyali tosobola kukiggyawo. Ekyo kyekimufuula Katonda, ekyo kyekimwawula ku bitonde byonna, kyekimwawula obutaba na mu bitonde naye buli vivi na buli kintu kyonna okuvunnamira erinnya lye. Kale abo abatunuulidde Katonda beebuka be tulinako obukakafu nti obulamu bwabwe oba emaliriza yaabwe enaabanga nnungi. Bayibuli eyogera mu Yoswa essuula emu olunyiriro olw'omunaana. Ebigambo bino byagambibwa Yoswa nga akwasibwa obuvunaanyizibwa oba nga akwasiddwa obuvunaanyizibwa bw'oyinza obutayita butono bwe yali azze nga yeetegereza ebizibu ebibulimu nga zaabiraba Musa ng'aweereza ku challenge nga bakwasanze nga jja kulaba alaba buli ekigenda mu maaso. N'olwekyo ng'amaze okuweebwa manto ennene bw'etyo, ng'amaze okuweebwa obuvunaanyizibwa obunene bwe butyo, ng'amaze okuweebwa ekitereke ky'okusoomoozebwa wakati mu bukulembeze bw'abaana ba Isirayiri, Katonda amugamba ebigambo bino nti ekitabo kino kyenkuwadde kirowoolezengamu emisana n'ekiro. Ekitabo kino kyenkuwadde kirowoolezengamu emisana n'ekiro. Ewiiki eno mbadde ndaba ababaka nga balayira era ng'ebimu ku bibakwasibwa mu mukono gwabwe ogwa ddyo ky'ekitabo eky'ebyawandiikibwa ebitukufu. Akabonero akalaga nti bye nnaasalawo n'obuweereza bwange bugenda kusalibwawo kulungamizibwa kwa kitabo kino. Yes, bye ŋŋenda abantu bano abannonze abantaddemu obwesige saaviisi ze ŋŋenda okubawa, bye ŋŋenda okuteesa, bye ŋŋenda okusalawo, entambuza yange ey'obulamu okuva leero nga ndayira mu kitabo kino binaaluŋŋamizibwa ng'ekitabo kino. simanyi oba bwechi tewechiba iyo ansa njajikulekeda na yaka boni lako kekala ganti biengendo kola sigenda biko la kubwange kubanga omuandisi wa samzi ya wandi kanagamba nti ebigede byange bilungamizibwa mukama mfakti si samzi yesu wa samzi agamba nti ekigambo kya Katonda yetabaza eri ebigere byange. Yes, ekigambo kya Katonda yetabaza eri ebigere byange. Sabalayida balaga nti byengendo kola byonna bigenda kulungamizibwa kitabo kino. Fe abali enonga tulaba ne tulinda ekiddako. Eri mu bavubuka ku social media gyetwera okubeera wali akagamba kagamba a few moments later. Yes, a few moments later. So we wait to love it. What did you say? Na yimba dengamba Joshua. Katonda nga mkwasizo vuna nizibwa ovunene. Na mgamba nke kitabo chino chengu wade. Chilo wudi zenga mwemi sana. Ne chilo. Na gamba nke wotyo. Bona akula akula nanga. Ivi gambe byo bikulu uluga na mkristu. Ampuliriza. A omweleza. Oyayagala okuba omweleza. Omulokole yakiriza Kristu nga Yesu omutunuulidde nga entandikwa ate mmaliriza y'obulamu bwo. Ebigambo ebyo Katonda byagamba Yoswa bikulu. Yamugamba nti ekitabo kino kye nkuwadde kirowoolezengamu emisana n'ekiro. Bwakka wansi agamba bw'otyo bw'onaakulaakulananga. Yes, abakristaayo nabo bakulaakulana newankubadde ng'enkulaakulana yaffe yinza oyo tabeereyo gy'omanyi. Naye ye Katonda kusaidia gamanti ekisu kyosobola okukulaakulanya omukristaayo ekisobola omukuuma nga mwesimbu ku kigambo kye nga Pobo yayogera n'agamba nti mu buli kintu kyonna tukakasa nga tuli beesigwa eri ekyo ekyatuweebwa ekisobola okukuuma kyekyo Katonda ye manifestation gye yatuwa manifesto gye yatuwa n'agamba nti ekitabo ekyo kirowoolize nga mwemisana n'ekiro bw'otyo bw'onaakulaakulana. Kitegeeza bw'olowooleza ebweru waakyo mukwana mpuliriza ojja kuba okola ebyo Katonda by'atalinaamu mukono. Njagadde basomera ekyawandiikibwa wano mu Timoseewo ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri olw'15. Ekyawandiikibwa ekyo nkisoma nga ngezaako okwekukuusiriza oba oluganda olutuufu okwekukuutiriza. Yes, okwekukuutiriza kwebyo omutume byazze ng'asomesa wiiki eno era ku chaachi yaffe abasabira mu chaachi yaffe y'omu kiti tuli ku samoni eyo okutunuulira obulamu bw'omuntu nga buli kimu tekinnabaawo. Kiki ekyali mu ndowooza ya Katonda ng'atonda omuntu oyo? Kyali ki? Bubaka bunyuma era bubaka bulungi. Naye Timoseewo ono omutume Apostle Paul bwe yali ayogera naye yamugamba ebigambo ebivuga ebyafuuka ebidde mu matu gange buli kaseera lwe mbirowoozaako. Mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu nyo 15 naye kansoma 14 kubanga nalwo lutuwa omusingi omulungi okutuuka ate ku luli olw'15 lwe twagala. Erinnya lya Mukama yaffe Yesu lyebazibwe lugamba nti nayegwe eri wagulaze ayogera nti mujja kubaamu abannabbi ab'obulimba abajja okujja babajje ku mulamwa abalina ebyo banoonya ebyabwe. Kati bw'atuuka ku 14 n'ateekako disclaimer n'agamba nti nayegwe nywereranga mu ebyo bye wayiga, nywererwanga mu ebyo ebyakusomesebwa era n'obikkiririza ddala ng'omanyi abo ababikuyigiriza. Gwe yeera wanjawulo ku bali wadde nga wanaabaawo kye bayita diversion, wanabawo omuyaga ogw'enjigiriza mungi, naye gwe nkusaba onywerere ku ebyo ebyakusomesebwa. Mukama Yesu yebazibwe, nywerera ku ebyo ebyakusomesebwa. Onywere 15 lwe lundeese wano. Oluganda lugamba nti okuva mu buto wamanya ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza oba ebiyinzizza okugeziwaza eri obulokozi. Oluzungu lugamba nti and from your child thou has known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Version endala ya NLT yegamba nti you have been taught the holy scriptures from the childhood. and they have given you wisdom unto salvation that comes from trusting in Christ Jesus. Mukama mulungi yebazibwe agambye nti okuva mu buto ozinga osomesebwa ebyawandiikibwa. Ekyandeeseho kiri kimu, ke kakiremu akagamba oba paati egamba nti ebyo bye bisobodde okugeziwaza eri obulokozi. So ekisobola otuyamba okutambula nga bwe kitugwanidde okutambula mu lugendo olw'obulokozi byebyawandiikibwa, bye bisobola okugeziwaza mu byawandiikibwa wokka we tusobola okusanga obulambulukufu bw'ekyo kye tukkiriza n'obuvumu bwe tuyimirira okugamba nti tumanyi nti Katonda ali ku luuyi lwaffe. Kale bw'obanga otambulidde weebuwaabyo, akaseera ako kayinza obutakubeerera kangu, kubanga ojja kuba okola ebintu okusinziira ku ndowooza yo so si kusinziira ku nteekateeka ya Katonda. Kankomewo.

0: Satu radio simbe mprogome nunje dembe gumnanga uliza. Oye mwanyi naze msao ajati Aisha Lukwago. Munonye ko ku 0782 19 37 37 oba 0750 84 37 0750 84 37 ebintu obyakonye kuna dala ebisembi eyo bibana baliwo
1: kitufu
0: abantu naku zino tachagenda kusamba mpira ngatafunye najaiza
1: which is wrong
0: omubiri nagubera awo nobwongo ngabuli kisera busubira kubuyambako kakati lwoto bufunye lazima ngatofunye kintu echo bo muntu nakuwako bu ngatonna kafuna kakati obwongo bido nasobola nasobola nga sikalina ate kasito obwongo omuzanyo gukutandikira mu bwongo kasito obwongo butandika okufrustratinga he
1: kabaka weddemu nga program ziga
0: muganda wange wengeye tajja kuvayo jali
1: nebo muyita
0: sebunya tajja kuvayo jali
1: nebo zina amazina
0: maganda
1: tajja kuvayo
0: agandeka
1: ndeka ko badaja
0: kati komeo toba ku Radio Simba
2: salo zebe nyumire wafe wano sichabira ba kale wenyinyuka eva nyimirira wano kukubo nembale motoke mukwe mukuziitawo wezigwera yo anango tuo tunkutte le kati banzigiride final ya neimbira byange bwelite waba chiubalo
3: nengwe zikuzibwange nkuru wane Uganda sona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nelibali ya sawa busawa wabula unakulwe dembe day of three Freedom. Okuwera final ya neimbira byange wauka nyoku nakwezo esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga weru naku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinso mtuwaru gumugoka. Uja kakasa, wanja uro.
4: Mwami nze nkoyo kukola. Laba mabavu mungalo nze naganzi jude. Chuka jetu avude, omudogu zemu.
5: Mjaro manyi, wepitu use nange binta mie. Kaso liobazi kazike, chetunakungula. Kasitaka sanyitu wakata.
6: Ebyo biveko nawe. Okuongeza kudagali ya roke. Neve nsanja mamektin. Dinongarifu fukasa kasanyika kasoli. Nsanja Agrochemicals Limited. Equilated HPR. Rinongarie dagali ya Omega Plus. Erikolo mudo mkasoli. Kustaji wakatuwe mikole msatu nevi tano. Neka soli ya mazo kore nyingo. Kasto mudo gubera wakatuwe mikole bibiri. Kubitano. Rinolijida mulite mu ne half liter. Lisange matabi gansanja Agrochemicals. Kubencho nika street. Opposite ne Mandera. Mukontainer Village. Kumuliango gufuruma muwino. Mbale Cathedral Avenue, Masaka Kubudu Street, Nembalada, Rebi Corner Street, Kubaku Noti Musamvu Noti Satu, Atano Munya, Noti Bili, Atano Mukaga, Oba Noti Musamvu Musamvu Tano, Mkaga, Noti Musamvu, Noti Munana. Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka newe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weo famire weyina amaka webalimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwabwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno egibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 nye munya 5 3 0 8 8 mu 8 obetali ya kusasulira

0: byagumbye n'okusiba wamu n'okusula mu maka gaba the speaker of parliament Anita Annette Amongo Magogo ku misango egikusa ku buli bwenguzi kukusensimbi enyingi mu menyi bw'amateeka nibasalako ng'enjogera bwena ku zino bweri nyumba ye sangibwa wali call opposite ne Twin Towers oba koti ezawa ne nakasiro obawo ya msefe ya weno yambuka waggulu awo nilira nibategeeza
1: nyumba ekomela bibiri nyumba jemanyu wano mu Kampala erike ekomela bibiri
0: nyenge zina
1: kazi ngandi
0: jemanyisiga ali mutofu so ne kusinza ku mawulire getulina nti basibye une basulawo naona ku macha kuno bachaliwo kyawaliriza nokuleta
1: Aba fire brigade
0: basale
1: basanze ulachi mama magogo ti wawadde yo akasubula sefu bale meji salamu sasa
0: gakati
1: ne wale ugambade njokana na yo mkwando gange yo ngamanyi
2: Binda kwa wate RDC uno
0: chineleze nyo
2: katiba amu tuteru banda district
1: bamu siseno
0: mwuri mwesti
2: mwesti
1: hanenge
2: ya ngambio vunyo gofu
1: mwuri mwuri
2: kagambie nti tuongero kuonga oboli yao bibuna kende la anti tezicha bidi
1: tetu wakala kusama kusabi waga manti faith without action is dead okukirizo okusaba obusabyo
0: ngatoko
1: tekuliko obukirizo obutabuli tulina okukiteeka mu amaanyi naffe netwenyigira mu naye mbadega wali mukwano gwange ngombaka parliament apadanga manti we batuuse wa Anita Amongo basanze emitwala na musavu
2: kati ya bijjawo
1: bine bigambibwa
0: ana musavu ejja ejja Uganda
1: mu bino yevugamba mu basanze yo buumbi si bituvu Nero akumanti kati bievi womo kuhulila tugenda na vio. Nei kari gena masu.
0: Kakati information jetufune gamba anti chino tichigenda kuma wa Anita Amongo Magogo. Na yene mikwano je network ija abadakula na yu. Omuli abakaba parliament. Ababa demo parliament. Ne kuba mukubo. Aba yingirobo yingizi. Katingana mele abotu amula vye. Na waka pala la abapia
2: na melego baso kukwata
0: yes ntibana atete chidja kuma wana wali wane network ndajiwa following okuva mu ministry ya finance
1: ibe mubija wa
0: jaba dakula gana
1: ania wa gambe lekari
2: wamanyi chino chivaita nangu insaka citizen journalism
1: gamba uri ya gamba na issue for me ya rinti obumenyi bw'amateeka bwa Anita Amongo okwagala okwekkusa
0: obuluvu
1: omululu ovuga emmotoka za paramenti nga musanvu olina n'ezi zo
0: ssatu
1: era n'oyongerayo n'endala emu really ogenda zivuga ddi
0: kubanga
1: nga sipiika wa paramenti tebakukkiriza kola ki tusobugawo nga wevugaavuga okola otyote ate oli ku official duty Fisho dito nojibela mwote
2: mwote. Ula nyanga ya fuga wangi pichi pichi.
1: Iye.
0: Ula nyanga. Wali misele vya dembe.
1: Ne isho. Nti waliwo. Elali waliwo mkwanu wangi na mweza ka messaging and live story ye moto. Kane mga amba ha. Umulimu gonga mzivu. Kwa chino oba waka jao chino. Chino nechikulachi.
0: Nechijao.
1: Nechijingira. Obuzi watu wasa nganti. Abantu. Abari mwensa wale miliru kuingira mubi obufuzi.
0: Mwabali mesa, mwabalonzi. Kubanga temubaloni.
1: Nene vina vya ufuzi na vyo vya contributinga. Kubanga vayine sabaja ni vya simba uni mtaba wa kadi. Mwifee mwivine.
0: Ati kuground itibali
1: iyo. Kuground itichi.
0: Beba antu.
1: Habari imba. Haba antu. Ujimuwe. Principle. Wetuke nani principle. Inti nisubulo kukwa nochi. Ni wankwadeye principle. Mbela na vyo haba antu mikwano jangi. Ni wankwadeye mbanga mikwano jangi. Mbela na haboni wankwadeye tachiri sicha. Techiri convenient okubera
0: ngabo kwa gwaneru kwago
1: exactly
0: wadde ingeni ya tutu wala kechivuga
1: exactly
0: na ino gama
1: haba nekampa na wajia kweka habida kubanga nuono gwebawe chivuga ali part of the big the bajita deep state kubanga deep state ya liwane celebrating umanyawa singo celebrating kwa luku wago benare mokusinga
0: aveni
1: yupi eroli ya gami ya intimiaka habili mwetano vuruze chivuga kakati ya sawa tuchituale maso
0: nga wenare
1: sina wenare mitoka ya wadiba mita CDF tuwalabi mshige mbiyaka ita nturanyi niru kwa agu yamuita fulu lukako nagamba ndi wechiba chibatwa ide miaka 2 mwe 5 kulwana ne fulu fulu ono no wanja ulo
0: abasi mwangu
1: so issue is for me nti nafe abakola chi nafe abali mu byofuzi nafe tukola chi
0: to contributing
1: exactly si bantu bokka so at the end of the day omaliriza na abantu abatagwani de kubera nzira nachogera nga bakalona nta mongo nti anita mongo abadi tagwani de kuba chi Speaker wa Parliament. Ndi a era ne wabadumla banga akubidizo oluchiko ngola yadala chikola chi chibula
0: tetibula mbubuzi ngate chiliwo
1: kakati naye echo kuige chili mucha happening zolwa lero mbadde ndaba aba obu video bubira kamona actually Khalid yakampereza ngatamale mirundi agamba yena alemu bojukolera teina gweta kuba
0: eringa katonda
1: Ndilewo samira debo kolotia era
0: ja kutwa
1: eh aja kukola chi
0: aja kutwa
1: aja kutwa ate chiri imbo chi tirirangu wagira mu 7 kubate bakala muntu nga yemali demu nga laba akolira nyo mu 7 system ekulwanisa kakati neche nalabye necho ku university ja government nebo ono okolere nale mevifana na bitya nga toli wa waka Sisi mwenafu wakari jaku kolache jaku yola.
0: Jaku yola.
1: Kakati chenja galamu. Nti mwabaku wata obu yinza. Mkole chitufu. Ama ungo boyandi kudenga gwiri de kuchitufu. Mwenetu wani gambe chichi. Nti enare mnebo oli jukole nevi runje vifano na bitia. He. Teja kujukila uri ya galuku kwata. Kwa zia fokole chitufu ngolimu chichi. Mchifo. Nti nebo oli kola choya gali la baja kola chi.
0: Baja kutwala.
1: Baja kutwala. Na inge chobu bili tuka mambu si chichamu. Lwa kumanti siye soge ya mkoze chi.
0: Ya mo, eriwa bilo vya nasi.
1: Nga mwola mawe ni utu bebewe kwa ataku bitanu. Niwa gamba, oria tute bitanu, mpuga. Niwa mkuo mufira
0: kwa. Na inga nsonga
1: ya mkuo. Ishu ya liya vya bitanu. Ishu ya liya vya mfuzi nga mwa gala gini. Nga mwola uzathirete ni inga survival ya chagulani. Niwa nwa bewe kuteko bubiwa ni tamongo. Niwa gamba mpalo anisanguzi na inga ishu tebade yanguzi.
0: Kale, tusinkane usandeja.
2: Abatu uliriza mwebale kutwega tako kumurundi guno. Buyondo Geoffrey Anko Quick Digital Studio Bulenga. Mwebale kuuliriza waliwo msajja wano bamuyita Nsanja. Abera chirekeyo. Agamba nti obudde nga butono naye era bwebwa obutuweebwa ebijambi ebyo. Nafe bitusobola okubatuusaako. Kakati waliwo wano omusomesa Nalule Joy owa Middle Town. Nasaran Primary School kuchoge wachiso weba likuuliriza mwami Lutabi erudeli ebulianti chaba zara na weba likuuliriza mwena ababa deku murundi guno RDC che yunese nyonjo na weba likuuliriza waliwo wano katoke chironde na weba likuuliriza duachi tetuba sibula tuuliziganye kusande jia kubanga program cheu njisa yedako
3: Weba kutendo kuduka, toita wosula, noluombo, lutuse kukome kome, abasibibaluo, bakusibude.

0: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsi eno tebiggwaayo? Bw'oba okyagenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulemwa okufunisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi? Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakaya omuliro? King wa Bungereza okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna? Ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita? Kati bw'oba wobisubwa, kunkumula okutu leero ng'onigana omunizi ng'akusunsulira kino leero.
1: Talimbye era ayogedde kituufu nga ddiba lya nte. Okyali ku 97 akasirisa 3 FM mwefe Radio Simba empologoma edeme program kyewuunyisa. Tukyagenda nayo mu maaso, kigudde Wilson Williams Wendy okubanga njikutuusaako. Omulangira galabu z'ekirode kasita yogera mu nnabugerera omuti ogw'embala ogwesigamikika tugabane mutima gwa zaabu. Omulimi w'ennaanansi webala okubanga owuliriza ate n'ebirungi byonna by'otukolera. Waliwo Mark Ampunge Creden UK webali nnyo baka bwange bwantuukako. Kansubire nti nno oli bulungi era weeyagala. Ate era James Kasule Kakandi Watham Store UK webali okubanga owuliriza. Waliwo naawe omuyovu awa ali Stratford UK webali okubanga owuliriza. N'abalala bangi nnyo naye ng'abalungamya b'oku mikolo mwenna nammwe abamanyi olulimi Oluganda. Empaka zaatamukutte sizoni ey'okusatu egenda kubanga ejjibwako akawo. Kale mugende mwewandiise ku ofiisi y'abalungamya e Mengo, oba osobola okuba ku ssimu ya kalaani oba sekulitale waffe omugambe nti njagala kuvuganya. Ne bw'oba nga tuli mu lungamya naye ng'Oluganda olwesiga, kubanga ebibuuzo ebigenda okubanga bibuuzibwa biva mu mikolo gye tukolera abantu baffe, ojja kuba ku 07 29 47 09 07 29 47. Omukyalo yajja kuba kuwandiika bulungi 07 29 47. So nga n'ennaku z'omwezi mukaaga, omwezi ogw'omukaaga 2026 wali ekavumba wekigenda okubanga kyabikira eki faino za neeyimbira byange. Kale tusaanye kusubwa mutwalo gumu gw'oba okwata, abaana bagenda kukasuka vasi ku vasi, biraka byere ebituli byerere, gwe jangu nga bw'oli ogenda kuba ng'onyumirwa ekigenda okubeerawo. Abamu bali mu ddubi, abamu bali mu kulambula ku bisolo, abaana eno bwe bakooka kweggamba oyingira ku makya, ojja kuvaayo ku makya. Awo tuvuddewo kakati katugenderewo mangu mu katundu akookuniga. Emokera webala okubanga owuliriza Chief News Editor sunsula katundu kano webali nyebali ddala n'abala banyi ababeera yeye mabega ne jemu waffe Collins Maka Mutambo naye abaawo sebaawo n'abala bangi nnyo. Kale katugenderewo nenga kitange George William Ssentongo awo Enaggulu Busiro webali okubanga owuliriza. Abatakansi bandabire ne jjajjanga nzaalira omulungi Mange, wadde Mange yagenda ebulunda mbogo obutadda naye nga Nalongo Kyeyune awe Busunju webali okubanga owuliriza. Tugenze mu ggwanga ly'abantu nga omuwala wuliriza wano abawala nga badde bakulya nnyo ssente naye ng'omuwala eno y'alina okukwana omulenzi era ng'asobola okumuwandiikira ebbaluwa ng'amusendasenda oba okugenda mu maka g'abazadde b'omulenzi n'amusabayo n'abeera naye mu maka. Kiri eno gwanga ki gwe kunkumula okutu wano wennyini we tugenda osobola naawe okugendayo kko ngo kubanga badde bakukuula nnyo tokyayina ssente eno abawala ate oba abakazi bye bakuteekamu. Eggwanga nno lino bwe mba ntegeeza eggwanga mba ndi ku tribe kalinga bugamba Abaganda, Abasoga, Abanyulu. Kakati waliwo eggwanga ly'abantu bayitibwa Bijago oba abamba bayita Bidijogo. Bano nno bali wano ku lukalu lwa Afirika mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Guinea Bissau. Eggwanga nno lino lyawula ensalo n'amawanga abiri, waliwo Senegali ne Guinea Conakry. Kakati awo bwe baawulira awo ensalo ka naye nga njogera ku Guinea Bissau gye njogerako eri ebugwa njuba kakati lye ggwanga lyendikwa kakati. Era nga abantu bano Bidijogo oba Bijago babeera nnyo ku bizinga by'eriyanja erya Atlantic kubanga eriyanja likubayo nnyo ekikono eriva eri kusema zinga wa Amerika neno likubayo wano kulukalu wa Afrika. Kakati abantu bano babira kubizinga anga Orango, Kanahabechu, Bobachu, Soga, Calavera, Yuno, Formosa, nebizinga ebirala. Bo babira kubizinga yu jibabira. Mubu wangwa wabijago omusajja nubango ina sente nga zikuyitaba. Ubanga weta kuzakati tokiriziwa kowe mwana mulenzi kukwana mukazi wadde okumunu enwe ko obugambo bw'omukwano eno kive era kiyinza nokusibya wabula omuwala obwo omukazi yaino kwana omulenzi akola obukodyo bwonna obusikiriza omulenzi ono okumwagala asobole okubanga abeera naye asobola okumuwandikira ku bbaluwa namugamba munnami onsuzwa onkukuna zanga lumonde mchikata. Nkwagala nyo, nge waveri nyo. Era singo nchari lako. Yee. Haa, chidja kuba chijobi. Ha, diyo nambi nebira la binje bibera mbaluwa. Muzi manyezi omu kwa. Omulenzi, nasuru okubanga asendebwa asendebwa. Oba, omuwala, yesi tula bukolokolo. Nagenda mumaka, gabaza debo omulenzi, namusabayo. Naye amusabani tamusaba wano tamusaba kitawe ngawe bidi eno eno omuwala ono omulenza aina musaba nyina mu bantu bano aba bijago bunaddale eno kubizinga eno abasajja tebalina bwogerero omukazi yaba ne nyumba gwe bayita namaka omukazi oba abakazi mu bitundu eno mwatu bebavu nanyi zibwa kubana babwe babera nga mpologoma enkazi enkazi yeyiga ekisajja nekijja nekiri era kyekire enkazi yerabirira n'obwana bwayo kakati nabano babijago bebalabirira abaana babwe era abaana baba beddira miziro gy'abanyabwe era babaako n'amannya g'abanyabwe ne wababanga bafudde abakazi bebasikira eno omusajja tebamusikira eno bebasikira abaana ne bayoka batwala ebintu by'abanyabwe abakyala eno kukizinga mwatu beba kulira n'ebyalo biwandise ba ssentebe naye tewaliyo ssentebe abamusajja naye kati eno beba kulira ebyalo beba kulira eddiini ebuli kimu kyonna abasajja mwina kuba wansi wa bigere by'abakazi eno beba queen tewaliyo king beba queen beba vunnamira kakati era omukazi obw'omuwala bwabanga yeegombye omusajja aina ekigezo omusajja kyatandikirako wano we tugenda kubanga tojja kuva eri olyawo wena wena tulabika bulungi akutwale omusajja ayinza okubanga omukazi agenda maka g'abazadde be nga we mu maka g'abazadde b'omulenzi nga nakutegezezzaako n'asabayo omulenzi oba omusajja kakati namutwala ewuwe abakazi jukire bayine nyumba bwamutwala ewuwe amutuza ku lubalaza nga tannamuyingiza namufumbira ekijjulo ky'emmere enono bakiyita palm oil stew kiba kijjulo ky'emmere nga kirimu ebirungo ebyenjawulo nga ne kaamula litabuzeeko ne bamuteerako n'ekyennyanja kuba babeera ku bizinga magagala engegeye eba nnene ku sowaani kigere kya nvubu omusajja oba omulenzi ebintu ebibaso bakuwa emmere bwetu gy'olina okusooka okulya era singa ogimalawo omukazi bwatyo nno amusiima era n'amukkiriza n'abeera naye mu bufumbo kubanga omukazi aba akkiriza nti omusajja ono engeri oba omulenzi ono gy'amazeewo emmere ebadde empitirivu nga mulimu ne kaamunale n'ekyennyanja n'akikuba wali nti aba ayina amaanyi agasobola okuliga ekigo ky'ekikulu okitegedde ekyo wabula singa omulenzi toyagala mukazi oyo wadde akututte emmere osobola okusenyaako obusenya n'ogirekawo era aba akugoberawo agamba tomwagala oba singa emmere ekulemerawo omukazi talonzalonza akugoberawo agamba oli munafulubojje n'akugamba nyola embaliga ng'odda ewammwe wabula wadde nga bw'omanyi nomba nga mwagalana mukazi nga musajja omusajja ku mukazi omusajja atuuka ekiseera ne yeetamu kati neno abakazi batu ukane beta mwa abasajja wade bibaba wasa hii eno mubugana bainzo kuite chifafa angulo neka kati eno jote chizira omukazi wabaye etamiddwa omusajja musajja oyinza okuba tochi amalako ulimuna uliruyoyongo bwatyo omukazi talonza lonza kwatiramu obusati bwo n'obugatto bwo n'abukasuke bweyo n'omusegulira taddawo mukulonza ate oba wajjana kaki yakuwasa akasuka obuntu bwo n'agenda n'anoonya omusajja ate ategeera obulungi ensonga z'okuta z'okuntidi oba entakayiriro kakati gwe oba oweddemu nga bakuguba ate tolina woolopa tolina n'abaana tobatwala kuba abaana akugambye baba ba mukazi laba babeddira kika kya mukazi kakati mu ggwanga ly'abantu bano bijago omusajja kiki olina okukola so tebakusa olina okwekolako n'olabika bulungi ngeno w'obalaba mu Uganda abakazi ne beekolako neyekuba pawuda n'asiiga emimwa nobeera n'ogamba oba yeeyiridde masavu kakati eno omusajja olina okwekolako n'obeera ng'oyambadde n'ogwa n'obwoba ekirala emirimu gy'abasajja olina okuba ng'ogituukiriza bulungi naddala nga omanyi okkwaza kidima okuvuba nga bw'okuba enkasi baaba nga bagamba weewaawo kati n'abasajja ekirala ng'omanyi okuyigga oyinza okugoba engabi n'ekoowa omukazi awo oba baba bagamba waagobedde engabi waasobodde okkubira enkasi waasobodde okulima olubimbi n'alima ndalu oyo musajja wa ddala kati byebyo abakazi kwe basikiriza ebireetera abakazi ebireetera abakazi okwagala abasajja naye nga oli muyonjo olabika bulungi ate nga n'emirimu gy'abasajja ogimanyi awo ne bakutwala naye nga nakugambye eno bakazi be bafuga era togenda era wonna oba ogenzeeyo n'okwana omuka ajje bajja gamba ate ono avuddewo bajja nakuyoola bakuzza ewamu ino tebeemonkolerayo kale byebyo nno ebiri mu ggwanga erya Guinea Bissau mu ggwanga ly'abantu abayitibwa bijago abo abaddala nga yo omukazi yakwana omusajja omusajja tokkirizibwa ojja genda ku mukutu guno ogwa kumakonda.com ojja kuba obisoma obikakase nti sikutemye butemi magemba osinza kusukawo kubanga n'akadde kandiridde owejjukulira naye nga kano akanyomero obulamu ttooke bugenda nakulabirira kino nga bajjajjaffe bwe baakola omusajja oyinza okuba tolya bulungi kyakirongulako katono n'ogweri ng'enkwale munno n'akwata ne ku mutwe n'anyeenya omutwe nga nakabegeeteena enkuba n'atuuka n'okwejjusa n'agamba yiira banno luno lutyetye luseddoolo oluyooyongo singa namanya ne sulufumirwa naye akentaagwa weekali k'osobola okujja ne weefuna nga bajjajjaffe baalyanga akayuuyambogo n'akalijjankwala ebintu ne bitambula bulungi nnyo yawe okeefunire ebintu naawe munno akusiima agamba oli mpala ddali naggwano era mu butuufu nkulu bajjo olw'okumukeekemya obukoko n'atuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe n'amadinda ne gayitamu ne gawandagala wansi kale kakati yawe weefunire akentaagwa 0782 95 1 nkaga musambu 0782 95 1 kaga musambu ojja kubanga okuba kweyo tusobole okuwaya muwefunire akentagwa 0782 95 1 kaga musambu n'abakazi akekitembe weekali ofuuke namalombe 0782 95 1 kaga musambu namwe abaagala okwogera emikolo gy'okwanywa n'okufuna aboogezi abalungi n'okuyiga ebigambo engeri gye babisengekamu kuba bajjajjaffe baaleka ebigambo ebiwooma naye nga babimanyi tusigadde batono era ojja kuyita kweyo 0782 95 1 nkaga mu musamu bino nno biwedde omusimi wa Namwezi Gumu bw'amaliriza okusima ekika kya lumonde ekyo nga mwattu omusiri agukuba enkoona bw'olaba nno nnyinimu asumulula njala yagwa oba guyita omusipi omanya aba atuuse ewuwe kale nno kanve mu by'okukwataganya wano nawali nga nakawera agenda mu ngalabi oba mu lumbe ag'emputu nno gakubya nnyinigo amaki ganoonyereze nze nno maze okukwasa endulumba oba kiyita ekika ky'enkejje ate mu nnyanja nkyakola mu ki munninde dimansi ejja mu kanyumiro nno kano ak'okuniga omuzindalo kangute eŋŋaaŋa eta namugala w'empafu
0: Alaje kuchirunja atimala. Bwomero omuzinya mese. Tusula kuchibanyinga nyenje. Kati omunizi mwe sunge kusande ja. Ngani guwa. Mubunde buwebu mu. Ya kutuli dao.
2: Fainolo ya nimbira byange nze sijisuwa nze namala ko mwaka mulamba nganzika buzisi bantu ku Monday nzika Tuesday nzika ne Wednesday nzika paka December nganzika nero mtu batuvwo kuzika otone tuntwalira mu taxi metwali today mutulopo nendo otanga tuli mukozika nenga tuzika nze kenyini siridamu kusugwa ne yimbira byange
3: nengwezi kuzibwa ngenkulu wane Uganda zona zifana gana tuzetegekere banga dene na yesanyu kuna.

0: esanyo no kunyo mirwa tulibera mu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinsa mtuwaru gumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.
1: Ebyo kunywa bimu ite nyonta. Wabula echo kunywa chilichimwe chikuzamu amanyi. Mountain Dew si cha kunywa choka. Wabula chikuwe mbavu. Okukola ebyo bisingane kumanyi go. Kobengo gena misinde. Ubango line banywanyi bo. Omumiro gumu. Ogwe chirungo cha citrus. Echiri mu Mountain Dew. Gukuwa manya gogewetaga. Wefri nilol chupo lunyogo golwa Mountain Dew lero.

0: tutu ukeyo tuba tugenda koze shaddagali ya coffin preed
1: bobora
0: bobora obutwigi boro obuli obutabi aho tuba tugenda koze sha coffin preed gwe buli wowe ise boli bola abantu bubuka bubuzize mumbuli mwezi kuba kubanga eranga bwe nakugambye ti coffin preed yon eddagala lya rain bonga bwe nayogera kema bega kao tukoze sha ekirungo nga ogenda kwetaaga kutabula dozi ya wansi nnyo ebipimo bya wansi ddala nti liita namba nga bwewagiguze ya coffin preed ng'oyina kukozesaako miirizi 15 miirizi 15 ndooza kabanga kajiiko ka sukaali mu liita 2 awo wetukugambira eddagala eryaffe ly'amaanyi nnyo lwa nsonga nti okozesa ebipimo bya wansi ddala ate n'obeera nga target nnene.
1: Okay, yes, kati abetaaga eddagala eryo ebyemmwanyi ligoba ako akawuka ka bola.
0: Yes,
1: balisanga wa enamba y'essimu gibawe oyongere okubattaanyiza kubana n'abalimi abamu bajja kubuuza ebibuuzo eby'enjawulo.
0: Yes,
1: bwemmwanyi bulabika waliwo yambuuza awa nti ye ate ekimutawanya bwe buno obusota bunnawandagala.
0: Sota bwagazaaki obusota tebulina buzibu ku mmwanyi obusota abuwalanira bwerere naye olwekuba nti nomuna eddagala lineno baziyita chemicals era obuwuka bujja kutuuka budduke bwokka bufulume buveema manya bonnawandagala bujja kutuuka budduke bwokka kubanga emmwanyi zineeno ziyina kuwotoka abazungu baziyita wilt nti ziyina kiwotoka oyo azikuba obukati buba bulwadde obulwadde obwo tobulinza ziyina coffee rust emwanyi netuuka yonna yonna neekola ki neetalagga n'olaba ng'ebikola byonna bitunulwa ng'ebitalazze ziyina red blister diseases omanyi RBD ezo ezo red blisters zombi nnyo zo zituukira ku mwanyi eyengedde emwanyi bwemala okwengera nga red blister zijja nga zikubako ebibaababa emwanyi ng'eyonooneka awe tukugambira nti totagala na mwanyi either kozesa adikonista oba kozesa eddagala fe bayita twinista nga bonna bwobawulira nti zonna munyeenye twinisita adikonisita
1: kati aligula ayina okujja ng'alaze ekifaananyi nti mwanyi ebadde eyengera ate neefuna okuwotokwa

0: n'etonya.
1: Mm.
0: Biseera kiri ayina okufuuyiriramu.
1: Oh, nkoze bulungi nnyo era neeyanziza kojja. Ebiseera omulimi waayina okufuuyirira enkuba okuba kati bwe tuba tugenda okukozesa Coffin Prydion, tubasaba nti mu nnaku asatu ez'enkuba eyasooka woyina okufuuyirira twig borers zineene mu nnaku asatu enkuba kati nga kati weeri nti etabuse etonnya nnyo. Oyina ofuuyira ennaku asatu ng'enkuba etonyedde omwezi mulamba, kwatajja kutonnya buli lunaku. Lwaki? Tugenda kulinda temperatures zigende muko waggulu. Bwe zinaarayizinga muko waggulu, obuwuka buneeno bujja kubeera nga bukomawo, manye enkuba buli weebeera etonnya nabwo tebujaagala. Kati buli temperatures bwe zibanga ezambukamu waggulu ne bufunamu ku bbugumu nga butandika okudda. Kati bwe butandika okudda, bwe tukukubiriza nti mu nnaku asatu agasooka aga sizoni ng'enkuba etonnya nnyo, w'oba ofuuyirira ng'olwo enkuba etandise okusala amaanyi, otandike okubeera nga o-applyinga dozi ey'okubiri nga wayiseewo ennaku kumi na nnyo okuva lwe wafuuyira. Esebo.
0: Sooka n'olinda enkuba n'ekamuka.
1: N'esooka ekamuka.
0: Okay.
1: Kuba ejja kwozaako eddagala lino ate olyevumoga eddagala lyaffe terikola.
0: Okay. Kwegamba balikirawo okufuuyira mu biseera eby'enkuba.
1: Tekikkirizibwa.
0: Okay, bongera ennamba kuba akadde.
1: 0-7-7-25-7-6-5-3 erinnya gw'osalawo okumpita Rain bo naye nga nze mulindwa muzzukulu wa Nsamba. Esebo. 0-7-7-7-6-5-3

0: Ulizabayo insindala enyuma
1: temujja kunzinga chali muomuka mwenda mwabuke diro ababadde bakabe yonga mmanyi fudeke kasera tosanyuka abadde kawanyize kenda sibyo bafera abanjagala mutaneyo kati mujogere ddala mwalu mpadde runakulwange mwansabidde kudangulu nkomyewo musitu sebumenya
0: abantu jibadukira okwewuguma stress
2: sinanyo bana nziri nkolentya okumatiza basajja mukubo kyokulenga kabozi nakavako ndi mulokole nafuka na musumba
0: esiye neyimire byange esikule nitankula abantu nebugiza takataka ku TikTok
3: nayo noona sente za taata yali amanya awerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwa makanika vuluba n'awererako ndakita
4: awererako ndakita
0: byange musango muwulize gwe nyimba ezisinga okunyumira abantu ne batugenda oziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obiyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: CS butelevu nyo akayimba mukama nkwebaza akamulangira bitano 18 ndozo kaulide bulungi nyo nakugamita nakawereza ko nyo abantu bawali egobero nabalanga ntindo kabanyumiye ko nyo nyidala mwebola kwira ku mukuru walibogwa sime program nungi edembe nkawereza ko nyo nyo abantu beri echigunga mukono timwebala kwira ku mukuru walibogwa sime program nungi edembe lochi sikawereza ko nyo ne kubalala bano nabuje ugambuta Miriam nawe tukubuza ko nyo tukutumide ko nyo balokwira ku mukuru walibogwa sime program nungi edembe ateka tubuze ko nyo ku Fatima namukera ntino ubulambuli kutya atenda tubuze ko nyo ku Ruth Naiga nawe balokwira ku mukuru walibogwa sime program nungi edembe nangendo aliacha mwabali bulunyo tumbuza ko nyo ye Joyce hey tumubuza ko nyira tumutumide ebitagambika mwebalo kwera ku mukuru walibogwa sime program nungi edembe narweiso mumunda bile ko nyo nyo narweiso Rosi ntino mubuza ko nyo ate mutumide ko nyo nyini dadala nabantu begobero wali nabalanga mwena mwebalo kwera ku mukuru walibogwa sime program nungi edembe akayimba kamulangira nkaba wadde kabanyumire kabatulemu kababeremu ko mwebalo kubalaga kwemuli nyonyiri dadala ekintu eno bwekiri bwe kitambula mujja muwuli oyo mujja muyasimula mupya naye ddala azena bd ennaku zina abaana bakiyita gumite lwaki sinonyayo kasente katono nnyo ate nenkomawuwanu katono nnyonyonyonyo nenkujukiza bujukiza ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga olunaku lirwera lwa mukaaga n'ebyimbira byange wali ekavumba wulira gwe
1: kama boti bwonsasudde ddala obulamu bwange bwonna ne mbumala mu kuweerera abaana ne mbatuusa sente ne bazifuna naye n'omala omwaka mulamba nga teri mwana aze wano mu kyalo okukulabako
2: mwami leka kwekubagiza abaana oba tebakyajja tulaba tugende gye bamalira ebiseera byabwe fayinolo ya neeyimbira byange eyasimba ogiwulira eyo tebagigwa naffe tugendeyo omwaka guno emikisa gy'okulaba ku baana baffe gyanditusange eyo
3: nankwezikuzibwange enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fayinolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo baayo singisa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
4: obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka newe libeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye lirwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti lya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division oba kuba ku 0-4-5-3-0-8-8 oba etali yakusasulira 0-8-0-0-11-15-11 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa PESA Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.

0: simu tena vinyo ochali kuchenda musamba kasakali musatu femwe mefradio simu programe nunje demba bale kuchana mbili kasi semu saidi zeri miti ya na mubende football pro kasese chenge jo chege kwa mwina akayimba kumkaba wade umana inenge jayimbe wa mwise uwalusibi aleno muzibe ainegeri ya imbi emu na gamba sikiru njikuwe kubanja ulu atinu zive nyigileo enyenyenyunga bekuwe nja ulu beba chala bachala bekuwe nja ulu na uwe isanga nga umusanze fesi jomusanze mkumande jomusanga mkulokuwele kulokuna keke nyo nyo nyo nyo bachala mulekela huko baba tuna nga mulibi mulimu mteke doku banga mlabikablu ungi nyo nyini dadla miteko masaluni mugendeko kubana babu wala jibalinya nga bakozi ba make up baliba akafuru chila wachiri chili wachulia inzeno kubu zati kati utuga mbebi utuwadani Shirina ne mubongo yino makashendeko akasobola kuganga akakuja mu face sibwa mundika kutwala mu ichalo ya weekend nga ku weekend yenu kwetuli nyo genda ko wali ku glam by Edithi oyo wali enansa na wenyizo kuganda ku mirembe building hoja kubanga gweke nyini nyini nyini eba ku mirembe house kija kubanga chikuyambya w nji nyu nyu nyu nyu nyu nyu opposite market oba opposite na katali au ngo total kati gubanga over Kampala botula ku kono au akatali ngakali kudio hoja kubanga ulaba ukumirembe kutuka wo hiubuzo umano chitegeza uleme kuberanga ubeda mufesi esibu wa amu kubuli bude neda neda bantu mwimu tusasile no neda hee kari nienga abana abajina chemu kugambe nsi oba chemu kola abana nemuwa abantu vyo kula bidako oba abantu nebanyiriza nebatula vikila mruunyi umakubunga tutambula echo tuba gamba ntitubeba zana uweba zana siweba zana wuna wuna wuna wuna wuna hee kugambe nti kuglam glam by Edithi au enansa na kumirembe kani mwebole kumira kwa kumkutu ugwalo bagula sima emprogome nunchi ugumina mudembe kayimba chi au kasoke nunye kasente atendi oke nkomeo tuva kubagula simba emprogome enunchi ya dembe na imbida biange na kuzumwezi nga mukaga wali ikavumbo na kulibela lua mukaga bichitu umwezi na gugwe njini kwa mukaga jango kufaino oja kubochi jamu kwa enjaulo ulira kweche ngamba
1: Chache elimu abantu bameka
2: tusuka mukaga
1: musonde rukaga rukaga
2: bulivanyu mabasawa mukaga
1: nge nakuzo mwezi mukaga
2: omwezo gwo mukaga
1: biri abiri mu mukaga
2: tukoze sengu do mukaga
1: tugendenga tukaga
2: twesoke kavumba
1: oboli naba kazi mukaga
2: obaba babo mukaga
1: ngo sobola okukaga
2: nebo bosuke myaka rukaga
1: situko je tukage
2: do mukago gwo mukaga
1: kworo twambala bituli
2: kworo
1: Eyo yense itibwa
2: Neyimbira byange
3: Nengwezi kuzibwange nkulu wane Uganda Zona zifanagana Tuzetegekere banga dene Na yesanyu kunakwezo Nelibali ya sawa busawa Wabula urunakulwe dembe Day of Freedom Okuwela final ya neimbira byange Wauka nyoku nakwezo Esanyu no kunyumirwa Tulibelamu netuzibia netukesa Kati kuwa mukaga nga mukaga Omwezo kwa mukaga nkumibiri abiri mukaga Welu naku Lwa neimbira byange Ulwa day of freedom Eka vumba Uli muntu lunakuluo Bayo Chinkso mtuwa lugumu kwa ka Uja kakasa Wanja uro.

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Mu myaka gy'enkaaga, ebbanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa, Uganda walagi yabangawo. Mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio, ku bubaga bwa ssekukkulu, Uganda walagi yabangawo. Ate kati ekintu kyakyukamu, anti tulina obubaga obw'enjawulo, nga zi house parties, obw'okumabiichi, olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala. Era Uganda walagi waali, omutima gwe gumu, Uganda walagi omwoyo. Kati ali mu ndabika empya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda Walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 ekyokugatta bannayuganda tetundibwe eri abo abatannaweza myaka 18 n'olw'obwegendereza
0: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire kino kitegeeza nti ettaka ne weribeera nga liri mu mannya ga muntu omu omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa ettaka lya famire lye liruwa weewo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguza empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kavieti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu fida uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 ntinda avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0415308 oba etali yakusasulira 0800111515 obubaka buno bukutuusibwako Fida Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.

0: Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Mirrors abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
1: Oli wakati mu programu awali omuka, ebirowoozo by'owulira essaawa eno si by'abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu. Awali omuka tewabula muliro.
2: Dala dala wali omuka tewabula muliro. Prosi Kyeswa dakiika 28 ezibulayo kuwera essaawa 5. Abakulu nkyali nabo mu studios. Mukulu Kasirye Zimula wali yateredde dda. Muzindalo nguwadde Sanyu ya Museveni yajja. Mkwano gwange Nduga Jamiru achali wao ni kamishona RDC. Atera, mutenyo tana agenda wali eneo narebo na kwede tu chali na hii. Oroku baganyo vunu njeviro ozo tuonzike program ngadala enso nga tuzitanyiza. Sanyu ya Museveni, tubu uzeko, echi kusanyuziza, echi kunyiziza, embeleri wakati ku abade speaker.
3: Nyawe neyanza mama mkono, kumpa akakisaka no.
2: Inyo.
3: Okugata etafali ku Uganda yange. Nsokera ddala okozaayo za presidenti wange yalayidde omugole mu government empya eteri mu kubongoota okwebaka wadde obubbi. Yalayidde. YK7 kuyozaayo za taata. Twakwasiza dda mulawa wa myaka 5. Ng'olamula Uganda, si Buganda, ng'olamula Uganda. Nga tukulamulirako ewakoze ewali era nga tukugamba so tukozaayoza nga bannayuganda fenna nenjozaayoza ne bannayuganda mwenna abazze okubaho ng'abajulizi nga President Museveni alayira. Seriya Museveni nebaza mwenna bannayuganda banna abaagala Uganda yamegamba nti Uganda yensi yammwe. Hajji Faruk Kirunda kwebaza Namyalo Joli, State House Controller, gososo kwa State House Controller. Nengo otukibwako n'omuntu wa wansi. Ate ng'oso sikiriza abaana abafa babola n'abo obulenzi. So basikwebaza, sagala ate neme kwebaza ate tukenga nti bambikale nalemu mwebaza agenze ate nga nitamango. So tukwebaza olw'okusikiringa abaana ab'obwana ab'obulenzi maama. Tiwebale nnyo, webale dda jananalo yusonaawo kikoze ewo osikiriza abaana. Abo bwana nabo bizibabone capital so tubebaza mu bufu obwo. Mukama wange Frido lyagamba abo bayina mawu kabiriti. Fai tulina kamenyo ngenale. Tulina kamenyo era nsaba nti bane ne speaker ne deputy speaker bampere mukyala Namuganza. Kubanga nalo wabadde kasavu kanyama mwami na mukyala. Nono bamuwe omwami n'omukyala. So Namuganza ekifo kya deputy engatonda bange mutuuka. Era nsaba bannaye ba members of parliament nakwedde mumpere omukyala Namuganza kubanga temuyana kandidati n'oli bamuyina luli balina semujunganda era tebaamuwa kyegeza ne kyebaga tebakimanyi. Era kati ndaba nnyo ababaka mwana ddala abapya babadde beekubira nnyo kwa mungu olw'akasente naye kuluno kuluno no gwe mugenda ofuna baaba wabikolwa. Era abadde agaa nti ngeze mu parliament kugaggawala bajja kuwezigula engoye zo bakuweza emmotoka bakiggale. So mukama wange ekisinza okunyiza leero ye muntu eyajja obuzimu kibiina kye NRM ng'azze kukimenyawo amwange avudde embwa weeyotera nadda gonja gyakalira. Era n'ekiika mu kkubo lino lyonna mbabuulira ekigambo kino mwenna aba n'ekiika mu kkubo twera yakubayoola omuntu bwabazi mbadde mugamba gavumenti yenaale muteyina kyekola kati evuddeyo nebaga nti banne wadde muntu waffe ne twagadde tubeere ekyokulabirako ate bambi ebana abadde bazye bakubedde kamulyo nti ate lwaki amongi ate amongi amongi kaba mukwateko amaanyi gasuse nnyo. President n'agaba million 5 gwe n'ogaba 10 amaanyi gavuddewa wipolizo wabadde olina anyita amongo ng'ozimbye facility eyiyo ng'omuntu njagala ntegeeza bannayuganda aweza pulogulaamu eno. President Museveni mumuzanyire ku baneba ku security ekyo yakiggala era byonna mu bikole ne ku security yakiggala era mpidona kwidenga yoga nemanya tebambi sijja munenya kubanga nawo mukamawe yabagamba
2: oyongera okugumiza kibuzo chafe ebikolebwa kwa mongo kulwanyisa buli bwangu zo babonerezebwa lwa kubimwe bibadde byabadde akola ngo omuntu
3: mukama wange amongo toloza anti bagenda president Museveni tatta kibanga lishana na cheke nenyandusu babadde baamweke nenya dangera bamutambulirako nga ebikolwa ebyo byennyini baga tunabalabira nga kubikolwa byabwe babadde baamweke engera dda ole ye forces zabadde yazimba facilities mu nyumba ye emundu walabye omuwala abadde amubeerako nga bodyguard omuwala peace nga yine mundu etefulumye sasi nga tojiwulira silent chigani nga tojiinza kujiwulira nga ekubye sasi kyokanga ebyekulonyesa byonna yadayina gadgets zonna zabadde ayina nga si zaawano za Isirayiri. Yes.
2: Bazibba muluno olutalo lugenda
3: mu. Ngaji yazijja ekirala. Nakwedde kyenjagala omugamba nti mugenda genda mu parliament. Muleme kulimba ne mugenda nga mugenze kwerumirirwa. Kubanga ne mukama wamwe yabagambye buli mutwe oba oli ku district yetaaga million 3 buli mwezi. Kulunda mugenda nga mugenze kwerira banna Uganda. Oba oli wa kibiina ki? Oba oli wa kibiina ki? Era nsaba President Museveni n'akakiiko akanoonyereza kwa ntamongo kanoonyereze ne ku nnamere kanoonyereze ne kwani ku nnamere bwekamala nnamere sise namuju nabo babakwate
2: abo bajjayo lwa nsonga ki
3: namuju twetugenda mu kalulu ka kololomu akaseke ye yali akwata gukusanduko okuveyo nayo gyotudde ogwase gusefu ogwa sente za mutamongo ngera ya manyine namba ezigula kubanga bwemba nkimuwayiriza jyakyega nakirabirako ddala ngaajeti kakiteka ku motoka endala ne ngamba ate sente za mongo namujwazi kuwatangane naye bamunoonyerezeeko ekirala lwaki namere bamunoonyerezaako ayagadde okujjonkera byajjonkera nga ate ye yasinga n'obufere namere bamuyina omunoonyerezaako bamuwasanaza okukola campaign akawumbi kalamba nazija ku bakyeyamaani bonna president we yagendayo ku kisaawe n'amugamba nti abantu tebazze lwa nsonga wadde batya amagye sente nga yaziridde era yaziguzeemu nnyumba ekirala mubajjonkera abantu abali benguzi namere taliimu kitaawe nkuze mumanyi ngo tuzimubuuza tomanyi gyezayita enzige zennyini ze yalya tetumanyi sente zeyalya ku nzige natukalo gama tuinayo neza yele zijja
2: omera tupe natukusimbye amaso ni tuwa chetugamba njagalo
3: muntu
2: bwabanga yogero li wa munju yefe katitu wakane tujia njagalo muntu
3: ajokera ababi nga obubi munju ya chitawo tebulimu enzigezajja natugama nti atuwa liyezi nyeza yele zijja singo kuba embye nnyo
2: mpaza enzigeza tulira sente zaki nzijjukira we wangulu wenu
3: ate yazigoba bichi yagamba wali yazijja bamwesese
2: kwaliko okugula mainja tusike yawe enzigeza mu bisere ebyo mwalimu ebintu bingi
3: oyagala okujjonkera abalala namere bayina okunoonyeza ekirala bamukute n'obuwumbi bibiri manya abiri mu nyumba ye obuwumbi abiri bagaba babutadde mu twezale yeggwanga naye nga obuwumbi abiri mu nyumba gwe mwabusanze ayina n'obusinga kwezo
2: gwe bumanyi gye buli obalagirire babunoneyo ati babunoonya onagende kibuli
3: nobatemyakonyera we buli kubanga namezi oyinza kubana oyina obuwumbi abiri n'ogamba tinze bankwasa abiri bwe baleeta oli Jacob obosi nga nze ndi mundi kampeyiningira nga mpa
2: babakasee katwogere ku ze tulabyeko naye ze tutalabyeko tuba tumanyi gye ziri twogere ne gye ziri bazinone
3: sebo nyabo buli lw'osanga omuntu nga mubbi kyolaba ku ngulu kiba kitono okusinga kyakwese yamanya nti
2: oteebereza nti we balabidde zino waliyo ezisinga kwezo
3: teyajja kuziraba ng'eri gyakwese akiba ye ya munda nnyo teryajja munoonyerezaako naye kyanyiizizza ate namere kumuteerawo baali mukamya ne bamugyamu n'infomationi endala ne bamubuuza ne sente endala
2: osanga yaweddeyo
3: talina bye yaweddeyo president nkusaba abantu bano oba muba mubakutte ne security temubata batugambe buli ewali sente we baziteeka nawe tombuuza ne Bobi Wine tulina omunoonyereza yagenda gwate mubabuuza toliimu Bobi Wine yakyasinze okugenda n'obuwumbi bw'essente bwa Uganda ng'agenda mu America gy'ali
4: yakyasinza okugenda ne sente baganda be banywa amafuta baguli babaluwa amafuta ku kadi milioni 5 buli mwezi one yefula bamukubidde Masaka
2: kati bebawa n'abawa tusokere
4: kwani kubanga batekawo kibera bonna buli mufere bamukwate gwogamba nti bali bamuwadde buwi genda kubasechezi gundi wamwe simanya lead of opposition yagenda naga nti gundi yabba bamwa milioni 5
2: mbuga
4: ye yafuna lukaga 5 temwamu jonkera nagende wono omuchara bamwe bamutulachi namujjako 1.7
2: billion
4: yamwe nyini temuvudde kwacho mumusinza nokulesereza omuiwo omusoro ne amongi mumulidde lacho vata mumwogerera nyo naba wa 1.8 ababaka 10 bubagende mu Namibia bageze ku benchmarking bwe bavayo kye batubulira so amongi njagala bamukwatire ddala bya China ebyo bugaga nebyo kwensa byebingi bamusanze ne box za sente dollars ngatana sana sabali bakutte omukyala wa URS yali akutte zali za amongi
2: yeye zinyabo zino ze bakyabuze za container
4: mama zali za amongi
2: agoga jawa
4: amongi sente zali zivana take mama jizali zifa
2: information ina
4: era nsaba amongi eno bamunonyereze ko ddala wabadde yagala kuyekera government yayavuddeko ne teke erigaana sente okuyingira nga zituuka mu milioni emiro kuyingira mu ggwanga nti baali bamulekinga dda ye n'alowooza nti yali bazanyirako tebategeera naye yaviirako netteeka esente ezabadde ayingiza mu ggwanga mumwebuuza omukazi agaba sente yakka mu nnyanja
2: ataziyingiza ate yaziba ekkuba erizireeta
4: maama nyabo talina byazi babadde amayita muyinza mufuna kubanga era yakyogedde nga ngebwembeera mubbi solo gasiri mubbi naye nga nze kafulu yabadde akiziba yayisengawo ng'ayisiza mu kagoozi ngegwanga terimanya era nazino zajjidde mu bibokisi ngoyizoga mulimu ngoyo babyamaguzi naye nga mulimu dola dola ziyabadde aleeta mu nyumba
2: zibasikale kati ndyendere ku nsonga olowooza enkola eno gavumenti yomalirivu okugitambuza okukka ne kuba gavumenti officials abalala abasangibwa mu buli bw'enguzi n'ababaka ba paalamenti oba eriiso lyatunuulidde omu olw'ensonga ezeekwese
4: nze era saagala nga sinagenda kukyombuuziza njagala amongi ebintu ebyo byonna gavumenti ebitwale ebitunde nababinaaba byange sente zizze ku mutwezale y'eggwanga buli gwe banaakwata paalamenti yonna balina ojjeera kubanga era nawe abafere mwebali oba BNRM oba ba opposition
2: Senyu lya Museveni polisi bwe beekola ebikwekweto byayo emirundi egisinga naddala ku bantu abanene tekkiriza nnyo nabannamawulire kkwata era osanga ne zi TV nga zigamba twabiridde bibirire ku ssimu ng'ebifaananyi n'okkankana bikankana lwaki ku kyamonga balese nti buli ekikolebwa kyonna wakirine TV zikikwate boolesa ki ku muntu omu ekibadde kitakolebwa ku bali
4: b'enguzaabasoose n'olaba nga babibbira buki byaliikinze buliikinze basoose ne babibbira nga
2: sa byetubbirira bootuwogere ntuka nti mulaba tebitebebe naye bino tukwata birikiriya
4: naye ekyasinza okukigeza ne bakitegeera nti bageza okulaba nga security y'amaanyi ate owamawulire polofeso y'okukwata amawulire ng'alina okukwata
2: ate bulijjo gye batukubira baba tebamanyi
4: akukubakira ne polofeso y'okirala kakati kyensaba gavumenti bwe mba mwakutte amongi ye mwamutaddeko amwamugyeko paasipooti ne bbaawe n'abakungu abala bakwatibwe omukyala oli yadda mu kyabeti kemya nawulidde agamba nti nze nyina ebbaluwa bbiri ng'abantu bantuukiridde bagamba omukazi oyo anoonyerezebweko kubanga esobagase gyalina ku sente y'omuwoomusolo esusse ekyo nga nkimaze era nsaba bannange gye nomuhozi nkwebaza for the first time ekisanja no siriipu n'okulapson kyatandikiddewo ekitegezo kigenda genda bwe kityo n'ekitebe ky'enaale mu nsaba nakyo kyerebwe nakyo kyerebwe ekitebe ky'enaale mu buli institution yonna eri wano ng'egenda mu sente nyingi bagibuulirize abantu batadde sente mu mayumba kati agoyo amayumba gonna gabadde gajjudde nga takyasitwana ku akawunti nga yazifulana mu faliso bakwate buli muntu yenna ayina sente mu nyumba institution zonna oba za security oba poliisi oba ki babemba ba paalamenti buli wamu olaba ministries zonna abantu bakola fojale oli nayeta abantu abaafa n'abasamu nti bafuna omusaala nga teyagufuna So bano onyeleze buli muntu ya nakuanga tuwa galanga buli muntu bamu kuteko kubanga sene zomi uomu solo ezibade zika njagala kutegeze mama
2: njagala nkwerekeleze na yebo wabade yogira wayogede kumundu ezraika nga zao sanga za biwana mbruta lorugenda masa isi la hizi
4: enyabo
2: nebili ngevyo atenga tula vya balibe nguzi abama liri za buli jo ngaba inaina chingo miyoku chibuzo change chimu nkusibule ensonga za mungu zichali za buli bwanguzi obaja andibanga tebi nobiyo yogera bie bile ngeza anti bie andibanga alina wabada kuata watakuatika ngabuwa olie nguzi yo na yenga toku teka wa watakuatika government tekulina kovzi
4: ale yavamu kulie nguzi nga yafuka muyeke na ngele ya gala kuyeke na government government ya M7 toinza jieke na kubanga chia soma
2: chita geza kuno siku lwa insa nguzi kuluwa insa
4: muyekela abande muyekela nga yekela government nga tena muli wanguzi buzati abande muli wanguzi kubanga tali muli wanguzi sente baali zifunye zitia era nsaba president nti ekiri ekya dondo nkusaba nabana abaga mababa sanga ne milioni ne wumbi busatu mu nyumba ne babu babako naba nonyereze bwenga kukoyo obu
1: oli wakati mu program wali omuka ebirowoozo byowulire saawa eno sibi abakozi ba Lubogola Simba wadde abagiddukanya wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu awali omuka tewabula muliro
5: Pababera yo ku Day of Freedom final ya neimbira byanga kati twagiteka dane mu biramu byaffe nti senga nfa lunaku lwerumu oluliko neimbira byange final abaziisi bonna mbasonyiye obutaziika bagende ku final ya neimbira byanga
6: nekwe zikuzi bwange nkulu wane Uganda zonna zifanagana tegekere banga dene na yesanyu kunakwezo nilibalia sawa busawa wabula unakulwe dembe Day of Freedom okuwela finalo ya naimbira biange wawuka nyoku nakwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wamukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi bila vili mukaga welu naku lwa naimbira biange ulwa Day of Freedom ekavumba uli muntu lunakuluo bayo chingsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanja ulo.

0: Nyensongozi wulide ate tumale tuyiseemu eddakiika ebbiri ebbiri ez'okuwombako okusinziira buli omu nga bw'alabye ebintu bwe bibadde bitambula.
1: Batuuza mwenna mbalamusizza, mbeebaza emirimu gyemusobodde okukola kulaba nti tutuuka wano n'eggwanga okutambula agenda mu maaso. Mbayozoeza abaavuddeyo mu kulayira, naddala ababaka abaavudde mu kibiina kya Nuupu mbayozoeza. Kubanga
0: ng'obalaza omukwano gw'otabalagamba bulijjo.
1: Anti baatugamba nti tebasobola kulayira nga principal talite nga siye pulezidenti. Naye kati engeri gy'awadde pulezidenti era baagenze ne balayira. Mbayozayoza ddala.
0: Okwo omuntu sikante nti weemowinga leero bwekaba leero bwekaba n'enkya, walabikawo embeera ezikyusa ebintu.
1: Ekyomukisa mulungi nze ebyobufuzi mbigoberera every day, I'm not part timer. Buli muntu yenna ayavuganya ku tiketi ya Nuupu ng'omubaka sisobola kulayira nga principal siye president. Nekyomukisa mulungi
2: kati
0: siye president. Kati siye
1: president era kituufu yalayidde.
0: Siye president wa Nuupu.
1: So really mbayozayoza naye mu nsonga eyo nsaasira abalonzi kubanga buli kiseera abalonzi bakatunoonya goal post gye banaagobere nga tugitegeera kubanga bamatiza nti nga oli nga siye president nsobola kulayiramu ebyo ntya. Naye muwala wange kisomu namulabaawo nga suuti nungi ajamba down yes era nibalayira Solomon
0: neweekanga noga ntabanga ye president
1: nibuze nti kati abalonzi tubaliseewa kubanga kitwabasuubiza kirala nekitukoze nakyo kirala n'ebyo byabufuzi era kisinze kunyiiza ebyobufuzi bino onaku lwa jjo omukulu both boss yakoze mukolo gwe gukumuyozeza kuva mu kulayira naye kyasinze kuntiisa abantu abaawerekera mukyala Magogo nibagamba Nalongo wafu yo
0: tumwagala nnyo mama
1: date jo be babadde ku front line yamu yembaga yako both both taka tusipika yo ngayi ndabye bulungi anaenda kuzinda anaga ntakapande watoka somye bulungi ninga ninzira
0: mu kapande kasomye nsomye maji of maji
1: ningenda kusimu ninzijayo
0: ngadala wasomye maji
1: be nyini abayimba nga bamutwara kulayira kati wano be batude ku ntebezo ku mwanjo wano ta wono kati ye matabut kati ni ninga yufu
0: ejo te chewu nyisana basoko kuja jatoli nti ye kabaka waba yudaya be basoko kugamba nti mutuwe tumukomerere
1: chandi soboka kubanga ibisimanyi bulungi fenze nimanyi bichifirika
0: mpozo li wabu wangu
1: na ye I think mu Uganda tutuina bana bya bufuzi
0: tulina chi
1: we have political prostitutes
0: kigambo tekiwoma bulungi
1: andi kyekyo kyenyini
0: kisigalireyo ddala mu
1: luzungu wangu omunabyabufuzi munabyabufuzi n'obwabanga yomu asigala nga nsonga ye bwebanga yentuufu naye bana batambula ninga kibuyaga kibuyaga gyeraga gye bagenda nze kyovulakati
0: gwe wasigaddeyo wa mama Nalongo
1: waffe eyo waliyo omwana yali tazaala wano mu Buganda simanyi bwe muyita musajja
0: abeera mugumu musajja mukazi
1: musajja nga tazaala
0: oyo kojja wange n'amunyambako
1: kati
0: endiga
1: kati yagenda yali asanga nga bagenda baziika mwana wa muganda we nakati nze banange munda bawano kintu kikyangaana kuwasa nze kikufiisafiisa obwana n'okuziikaziika anolwekyo luusi nange ebyobufuzi bino ebyekika kino si mu Uganda lwali teri mu nkola ya biina by'obufuzi ebingi si bagamba n'ekyembi tubisinsia tetulina kibiina kya byobufuzi. Ebiina bino byatandikibwa mu kiseera kyebayita industrial revolution ensi bweyafuna amakolero niwabaawo demand kubanga edda Britain ensi ez'abazungu zaafugibwanga ku bukulembeze bw'ennono naye bwe wajja amakolero nuwabira.

0: Dembe banafatuliza amanya Hajjati Mariam Kayoga senga wa Radio Simba senga yagwanga muri mutabana fabali eyo abaisobulunji mwiki alayibaliji baisambulunji nabajisembulade tubasasira ntinga mulebe no bulade nabajise mukufira ila tubasasira nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atene banga baramusane kyamso ekirunji nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam
0: atene banga baramusaba na fe bali nemu namusa eyawe nti omukama mulungi
1: ekisera
0: kyonna omukama mulungi era zembeeraze wewaawo banange nina mbadde wano ku TikTok nenda banga babise Khalifa Hamad Mukasa kitufu ya fudde mbisalyawo ku TikTok nga bagamba ti Khalifa wafu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Omae matikitoko senga tulindako.
0: Na ya tuwa mkutu govade guwaba siramu.
1: Abantu munanga manyo kupike vitari yo.
0: Nebati ya kawo nobofana yu wano ngari kumikola aimba. Bane kansu vidanti.
1: Senga manyo abantu aba mkupele kutikitoko.
0: Ndewa chiba nga chitufu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Mwema si chitufu mune mungu mtu sasi.
0: Mwema si mutufu mune mtu si chitufu. Banange mtu sonyiwe. Na yenga nchi somye kutikitoko. Ngabaga uliya gamba. Nti Khalifa wafe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Una Khalifa Hamad Mukasa. Na yate sitibonge de kubilala.
1: Mungu atugumye.
0: Katusubireti sivi tufu na ye. Mbaba wachi manjiko butufu nja kumusaba. Ampeleze message kwa WhatsApp. Ya 0702. Asatu mutano. Chinana mumukaga. Chinana mumukaga.
1: Mune toiza kuwakana.
0: Tosora kuwakana mungi.
1: Na ya soro kufa. Soro kufa na ineye Mungu atusasile. Tufunama tufu. Mweze gamba ha nani ya tugambi
0: nenga bambi wechibanga chitufu bambi nsaba amanyiko utufu wacho ampeleze message ku WhatsApp yange ya 0702 3 5 chinana mumukaga chinana mukaga kubanga Khalifa Hamad Mukasa bambi abadde msajja mukwano gwange twamanyiganira wa bebamu kubantu alanga muzata and others nga nomgeshe muzata akyaliwo bebantu ala emakka mukyenda mu musanvu bebantu ala bambi nabanga yatuyisa bulungi nyo kati bambi wabafudde bambi kibera kinumye nyo kubanga omuntu gwabadde omanyi omuntu kwegamba bizibu nyo naye katusubiri nti si bitufu naye ate nebina bitufu twalicha kola
1: tobacho ina
0: kojabuza kubabuliriza
1: basebo ne banyamu abana abobuwala n'abobulenzi nsosiza ekiramuso ekisinga obulungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: nikusaidie eri baganda baffe nti omukama mulungi
0: Ekisera kyonna
1: mukama mulungi zebeeraze wewaawo. Ansoko kwebaza ne sikwebaza yina abantu mwenna abawuliza Radio Simba programu ekyagi.
0: Ne masajire ne waliwo n'omuntu omulala naye wuuno era mpereza meseji ngaga nti Khalifa Mukasa Allah amujjuludde.
1: Mungu atusasi yanga musasiri bamusoko ngo mutondo.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndo bakibanga dera kitufu bana.
1: Nyongera okwebaza mwenna na dera mazima gaka tunda abali programu ya fejitu aliko ku Sunday wedde. Aya. Abantu basi molusima abantu bako bamasimu negata itamu abalala isamu abala ne bagamba banaye nange mpulira kinyegenyege kinkute ne basi manese kusima ina. Nene wabasi mwena mwebali nyumwe bayidala era buli kimu kitwayo gaga ekyo kibadde kipya kunze ekyo mbadde simanyi nebirala era senga bakwebaza ne banebaza ne bebaza n'omugenyi wafe yaliwo omunyarwanda omugezi banange batuyozaliza nti mutwebale nnyo twebali eddala okwengera obayigiriza n'obasomesa ne basaba era twongere mu maaso era olwo yasaba eddwe ey'amaanyi egamba nti Mungu ayongere obba wa okumanya n'okutegeera okwozineza.

0: Terminator.
1: Eneje tabadde Radio Simba.
2: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade mbubaba fit olw'okuyimirira okumala ebbanga nga tebenyeenyeza temuli fe bwe tubeera ku fainolo ya neeyimbira byange tutuula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala essaawa biri mu ezo nnya nga tewali ate
3: nekwezikuzibwanga enkulu wane Uganda
4: zonna zifaanagana
3: tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo
4: ne liba lya ssaawa busaawa
3: wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera finalo ya neimbira byange!
4: Wauka nyo kunaku ezo!
3: Esanyu no kunyumirwa! Tuliberamu!
4: Netuzibya! Netukesa!
3: Kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga nkumi bira biri mukaga!
4: Weru naku!
3: Lwa neimbira byange! Olwa Day of Freedom!
4: Ekavumba! Uli muntu lunaku lwo bayo
3: singisa omutwalo gumu gwokka
4: ojakakasa wanjawulo
5: nyina ekomyewo Hello Mr. Right ekomyewo mu sizoni eyokusatu ku Statens Makulachika buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'ekiro eno ye sho ey'okwogereza ekyasinze ey'okunyuma mu Uganda lwasanga abavubuka abagogoofu nga babwolekeza abawala embooko abaana abalina waaka bwe basanga ensusuti ez'omulembe sho abaana bwe balagira ku majja ne babebi ne balaga nyash byonna bigenda kuba mu sheno era nga tosubwa okulaba ani anavaawo n'omwagalwa Hello Mr. Right Season 3 Love

0: Ochali kuchenda mu musanvu akasiri sasatu fwe mwefe Radio Simba. Mpulugume nuje dele. Soko kwe waza. Bandange chituofu. Khalifa Ahmad Mukasa. Bambi ala mujurude. Era nti wakuzika ancha. Esawa kumi. Butambala. Inalilahi.
1: Wa inalilahi rajun.
0: Tufiridwa nyo Khalifa wafe. Khalifa kigamba yaliomu Khalifa kumpi yalingange yali Khalifa wa Uganda yonna
1: chitofu yali muyimbi
0: nyo nyo era tusaba Khalifa Ahmad Mukasa bambi wakitibwa Allah akulamuze kisa kusonyo nebya kusoba ko kuduni ya ngo mutonde nebirungi biwakola byonna alda bikwe mu Janat Firdausi Allahumma
1: amin ya rabbi
0: nenga kitalo nyo bambi kitalo dala kitalo nyo cha Khalifa wafe Ahmad Mukasa nga tucha tugenda maso yaba obali munyarwanda mugezi tankubide nako kunga mata agenda kujoba chichi ate singa yangabi nali badde mpita wali wasula ne mukima ne ndoza abadde ko ndoza ne mitawana tawana ne yakoze obyo obutakola ki obutakubirako unakula lero kojja waliwo abambi abankubide ko ku masimu benja olonga baagala tuogere ku nsonga ezabafumbo abafumbo abakyala abamu bwe bamala okufumbirwa naddala nga bafunye b'empeta oba bazadde abaana siba mpeta naye bwamenya nti azadde abaana ayagala kwefuula nnyinimu awaka ate okwegamba omwami abatayagala omwami ayogere ayagala yabaalamula ate nga oluusi abamu tebakola nakukola obuvunaanyizibwa bonnabonna buli ku mwami kakati nayagala abire nga yafuga omukyala tayagala musajja kumugambako kigambo kyonna kakati ate bwamala kati obutandika okukyankalana ssebo ngatuka n'okugoba omwami ti atambula agindi
1: amuviire n'abaana
0: amuviire kyokka nti yasigale mumaka n'abaana kati neweebuuza wajja nakaviira omusajja tomanyi ngeri kijyatobyemu okufuna ssente okusobola okugula akapoloti ke yagula n'azimba mwakayumba ke yazimba gw'omukyala ajja n'okajjala n'owooza nti tambula ogende tuviire ffe tusigale mu nnyumba bananga abakyala mbayise emirundi emeka abakyala
1: senga ndi mukyala mbadde yenda kuyita bantu wangi nendi sajja sijja kuyita basenga
0: abakyala kyenjagala mumanye tuli wansi wa bigere by'abaami baffe ffe tufumbirwa si ffe tubawasa be batuwasa naye bw'oba nga afumbirwa omusajja omukyala oteekeddwa okubeera omukakamu eri omusajja oteekeddwa okubeera omugonvu eri omusajja naye gwe bw'ojja n'otandika okubeera nti okola tandika okukola agayisa agabi ate n'otyagala musajja kugambako ate nga bambi nno oluusi nabamu nga beepanka beeyogeza ebyo nga oluusi nno n'okukola takola omusajja aleeta buli kimu ate okutuuka kukubeera nti omukyala akola n'aba leero ng'afunako ne kasente ate oyo ne gubula asala bannange omukyala ali eyo omwami wabanga yakuba omukisa n'akukkiriza okukola nakyo kiyisa engalo mu maaso kubanga eriyo abasajja batakkiriza bakyala baabwe kukola ate nga bw'oba omwagala bw'agamba tojja kukola era obeera tojja kukola era tojja kuvaawo ogende okole era bw'ona oba omwagala era ojja kuwuliriza otuule naye bw'obanga nze kojja nze ekintu kiri kimu kye nasinga okwagalako omwami wange butangana kukola
1: ekyebeeyikyo
0: ekintu ekyenasinga ennyo okumwagalako butangana kukola kubanga musajja nga yampa eddembe nemba nga nkola neetambula wuyo ndi Luweero wuyo ndi Mubende wuyo ndi Kayunga wuyo ndi Lidawa wuyo ndi kwegamba wonna wenjagala nga ntambula oluusi n'omugamba nnemeredde okudda ngenda kusulayo nja kudda ntya
1: naguma
0: nakugamba nti akalla akukuume nolaba nga akwerekereza edduwa
1: lwobeera
0: ng'ofuluma ng'ogenda okukola n'omusiibula n'omugamba nti mukwano ŋŋeeze ku mulimu ti alla akutambuze bulungi era akukomyewo bulungi ndooza olaba edduwa eyo lwaki gy'olaze tebikutambulire bulungi
1: kubanga avudde wako
0: kubanga avudde wako mwema msibude bulungi na yaku sibude bulungi ya lina kuwelekeleze duwa
1: enonji
0: na yeno sango mchala ngu mwamiwe amugamatani ngeze kumulimu kare ateno lusi waba yombi hoo berubia na damu songa ate eduwa zinobo kusawa kutusabili abami wafenga uva wakanga bagendo kola ziba uwe mkisa mwenene nyo ziba uwe mkisa mwenene na ye bobera nga omwami tomusibudde bulungi abamu oluusi omusibudde oyomba oyogera bino nebiri banange ekintu ekyo tekiba kirungi n'akamu naye abakyala nze mugamba gamba abakyala mulekerawo okugoba abasajja mu maka gaabwe ebintu yemukola si birungi n'akamu n'akeddagala omusajja oba amusanga mu maka ge oba yadde mugazimbye nga muli mwenna leka ate kukajjala nnyo nti ndaba namusanga talina kyalina amaka tugazimbye ffenna ate otandika kukajjala otandika n'okumuyisa obubi olw'okubanga ennyumba mwagizimba mwenna ate olwo abakoze ebingi ennyo ebikusingakaawo bo boogere ki abakyatubeere abantu abakkakkamu ekyenjagala mumanyi mwe abagoba abasajja abanage kino abantu amu omukola ebintu nga temubimanyi fe abantu tugumidde mufumba emyaka mingi gye tufumbye naye nga sigamba tetulina bizibu bye tusanga tuzzenga tubifuna naye oteekamu obugumiikiriza lwaki abaana beetaaga okukuza nga muli maama ne taata katugenda n'olwo omusajja nga agamba nti zesaaga yadde akuwasa mukazi nga kuwasa mukazi nga mamwe tali mumaka nze kwegamba n'olabanga olaba nti abamu babiteekeramu ddala obukwakkulizo ngate mutuufu kati wabaddewaawo omusajja abadde ku TikTok ko ng'agamba nti bannange kati yalina omukyala we n'anoba n'agera n'abaana kati omukyala n'aweerera abaana omwana n'amala okusoma ne bamutikkira naye omusajja agambye nze omukazi nga yanoba n'abaana tebakyaddamu kumpita ku mikolo nti ntambule ŋŋende ng'omwana tebamutikkidde nti nze ntambule ŋŋende ntuule wali nga size naweerera omwana bannage n'agamba nti nabadde nali ku mukolo omukazi wange yanoba n'abaana n'aweerera omwana omwana ne bamutikkira ne bamuyita ku mukolo ku pate n'agamba naye omwana kye yakola omwana kyayogerayo kimu bibiri nze nebaza maama wange bannange maama wange ampeereddewo bannange maama wange yampeeredde maama jukira lyo ebyali biganye n'otunda ente eyo bannange n'agamba nti nga ndi wabbali wali nempulya nsiriira tebanjogera nako yadde okukorako kati nayagamba nti n'atamanya nze nasooka okukola ekyamaanyi singa saakola kyamaanyi ku muzaala kiyandibaddewo naga nti amaanyi ge nateekamu okumuzaala tebagamanyi naye nga nago gaali g'amaanyi kwegamba abaana namwe muba mwebaza taata naye mumwebazeeko kubanga ye yakuzaala era singa tiyafunvubira ku maama wo ate gwe walibadde ovaawa kale weebazeeko nti taata wange nkwebaza weebale kunzaala
1: noteeka mukika abantu bangi tebalina bikaabya
0: weebale nnyo kati ngera ogamba nti abantu abaana bangi bazaalibwa naye ne batuuka okubeera nga buuza ne maama wene taatawe nga tamumanyi maama nga tasaa kumugamba nti gundi ye taatawo omusajja agambye nti nze omukazi tagenda kuddamu kumpita ku mukolo gw'omwana nga bamutikkidde neŋŋenda nakoma ku ogwo yagamba nali wendi nempulya nga nze nansiriira n'omukazi yamala n'asituka okwogera era omwana wange era nze mbonyebonye n'abaana bange omwana wange nemusomesa nasare nemusomesa primary nemusomesa secondary kati amaze university era munebaze mukama katonda banange omusajja yagamba nejjusa n'ekyantwala ku mukolo yagamba walayi bamwisamu eggaali yagamba tebamwebazaku yadde n'eddakiika n'emu bweti banange
1: ye bamuwa okwogera
0: ate baamuwa ye ne bana bamuwadde kati ayogere ki obera waswadde swadde dda oyogere ki omwana alaze nti gwe tolina nakimu kyomuyambyeko yadde yadde
1: njogera nze neekaza
0: kale n'olwekyo kyova olaba kojjanga ngamba ogenda nosanga nga bakyala abamu bano beera mu buntu obutaliimu nana wolo kwa yaudio msaji ya kuhanyi na wole tulo kwa yaudio msaji ya wasiza nezo mwa kazi wa watamule semba kagange echo chinobia abachara bali yiyo umusaji wa mungu mkazi samukule tide makago mkwano tula makago lila habana ilego mchara badai na mwe chiloze chokulu woza okunobanti wolo kwa msaji ya nze kakwana buwati ngeda na wole msaji ya inaya za debali echo kachuka ni chimusi ya mbugu na agenda banangi mulowoze nnyo ku baana fenna fenna tutudde ku lw'abaana n'ogamba naye kati abaana nze banange nze nebaza nnyo maama wange omugenzi maama wange mwajjuba nabisubi woli Allah akulamuze kisalahu magafira warahama kubanga maama wange yafumba emyaka nkaaga maama wange tiyano bamuyadde n'olunaku n'olumu kojja nange ndi mu myaka ana n'omusobyo jena kafumba nesino banga mu yadino luna kuno olumu
1: wakopa mbeleri
0: binji nyoze bya zenko pa mama wange yagambanga bana bange sisobala genda kulwa mwe omwana enanyumira nnyo kujja wakanga mama we wali ate chokubiri bwe nano batata amagwana leta sima iba jja kubayisa kati nno kugumira embeera yone yone yona nsobola okubakuza kati bwe twakula n'agamba ate yadde kati bwe mwamala okukula ate yasikyasobola genda kubanga nawakeera munyumirwa nnyo okugjawo nga mama era nga wendi okiwulira kojja ebintu ebyanyingira mu bwongo bwange sijjaga kubagamba nti siina nange bye nti siina byenfunye ebinyigiriza bingi bingi nnyo nnyo nnyo naye nze nalowooza nga kintu kya mama wange mama ne wabanga olina kyomubulidde ngaoba kikunyiga kagamba mwana wange tula nange natuula nensalawo mbalire nawe tulolire abaana bo
1: labira ku maama
0: weebale nnyo kati kyobola si kyanenya basajja agamba nti nze njala kwasa mukazi nga mama we mwali mu maka kubanga maama abaamanyi obugumiikiriza bwanaabuulirira omwana bamaama basinga bana abamu tebamanyi kubuulirira baana walo ne yabulira omwala we n'agamba ati mwana nga omusajja takuyisa ngaobi obanga akuyisiza obubi ng'okomawo nze kati gyendi sirya sinywa saavaayo maama ng'abuulirira omwana ddala ebyo oba obuulirira mwana kikusanyusa nyo bannanga abazadde nga tunyumirwa nnyo ng'abaana baffe bali mu bufumbo naye omwana okeera enkya nano banajja n'atula okimanyite obeera owulira bubi nnyo era nze kyobola bakojja ebyo nange nezijja nga mbibuulirira abaana bange era abaana bange era mbeebaza kubanga mukaka omugenzi Hussein Kyanjo naye omugenzi Sumaya Nakato Kyanjo naye era yafiira mu bufumbo bwe
1: kikulu nnyo ekyo
0: era yafunangamu ebimunyigiriza obufumbo nga bw'obumanyi naye era n'atuula era ze abaana bange banyo okugamba nti tulina okufumba nga mami bwe yafumba ne jjajja webale nnyo era abaana bange bo babeera bakyogera tulina okufumba nga jjajja bwe yafumba ne mami bw'afumbye kubanga oluusi ebimu bikunyigirizibwa nga n'omwana alaba nga nawe tomugambye ng'alaba kati bw'alaba ebintu ebyo bimwongera okumuwa amaanyi n'agamba mami nga tiyanoba kutulekawo nange kantuule
1: n'agumira ku nsonga yo
0: omusajja kasita abanga yawafuna omukisa n'akukkiriza okukola tuulamu mu maka kale oba omusajja omwesonyiwa mwesonyi naye obeere ng'otunulidde baana bo kubanga abaana bakula be bafuuka maama be bafuuka taata be bafuuka omwami be bafuuka ssenga be bafuuka jjajja be bafuuka buli kimu n'obeera n'ennaku abaana bo bamanyina okutwalawo bennyini ate ne bakubuulira ne bakugumya mami tofaayo tuula mami tofaayo tofaayo mami beerawo ffe kyetunaafunanga kyonna kyonna kyonna tujja kubanga tukuyamba naye nga beerawo kale n'olwekyo abakyala mulekerawo okugoba abasajja mu maka gaabwe tekinyuma omukazi yenenna ekitiibwa kye kijja nga oli mufumbo nti mukyala gundi bw'ona ogoba omusajja ono abaana bo bano obalaga ekifaananyi kibi naye bwe banaakula bye bajja okulaga ki babba baabwe kojja ekintu kyo sigenda kwerabira era nja kubeera nga nkyogera ebiseera we nalinga nkola ogw'okunoonyeza abaagala okuwasa n'okufumbirwa
1: mpulira
0: natyanga nnyo okubabuuza abaana bawala bafumbirwako lwaki wavaayo ng'akubuulira omwana omuwala yaŋŋamba nze senga nejjusa obufumbo bwange maama yandisa obufumbo bwange n'agamba nze mama wange tata bwe yaddanga ngakomyewo leti ngaagaana okumugulira tata bwakonkona ngaagaana okumugulira nga tabagamba bwendaba omwana amuggulya ajja kundaba
1: taguliyawo tata
0: nti tata bambi oluusi ng'asula wabweru oluusi ng'amuleka n'amalesa agerabo nati okutya nalyoka amuggulira
1: kati
0: omwana n'agamba nze neenkula nga akimanyi nti buli mukazi yenna omusajja bulwa kumawola eti kyalina okukola kati nange bwe nafumbirwa omusajja bwe yaddanga leeti nga nange simuggulira
1: kuba
0: yabiraba ku maama byekugambye nti nange ebirungi nabikopa ku maama ebintu ziza mubufumbo emyaka gino kaakati n'omwana omuwala oyo kati nemugamba ne maama wo nga yali muntu mubi nnyo osibira otya omusajja abweru mu maka ge bwe bamutya kubulyanga abantu yo obagamba otya ye n'abaana bano bennyini yadde boozadde bakya batya nti maama gwasibire tata ebweru ne bamutira wabweru oba oyagala waakiri muggulire oba oyomba oyombere omuyombesize ng'ali munda naye nga tomusibidde wabweru
1: ate nga n'abaana tebawulira
0: ngaate n'abaana tebawulira naye omwana muwala yaŋŋamba obufumbo bwange bwali bulungi nnyo naye nakoppa ebya maama bye nalaba oluvannyuma nti byali bibi omwana nenyongera ne mukansolinga ne mugamba bw'oba ofunye omusajja omulala nkwegayiridde toddamu kukola bintu ebyo kati gwe maama agoba omusajja tata w'abaana omugoba abaana bakulaba abaana kifaananyi kikyobeera obataddemu so nga ate bwemubeerawo mwembi gwe nsobi gyotosobola kukangavula mwana taata asobola
1: buterevu
0: taata gyatalabye oba gyatabaddeewo oba gyatasobola kukangavula mwana gwe maama ojja kumukola ki era kyoba olaba kojja bannange kino nkibabuulira nti abaana abakuziddwa nga muli maama ne taata nze nkirabye omugaso ogukirimu kubanga nze buli kiseera mbeera neebaza Allah okubeera nti abaana bange bonna nga bwe nabazaala abaana n'abamu be nakuza tekuliiko mwana gw'olisanga nti bakugambye nti gundi mubbi gundi abba bamukwatidde egindi siwulirangayo mwana nti yakumpanyiza omuntu sikiwulirangayo siwulirangako mwana nti wabangambye nti omwana oba anywa enjaga oba anywa omwenge
1: kikulu nnyo ekyo
0: siwulirangayo mwana mize emikyamu gye boogera ku baana bange sibawala sibalenzi era nze manyi n'okuddango nensalayo ne sunna ey'okwebaza Allah
1: eyo nkulu nnyo
0: era bakazi bannange mbakuutira muleme kulowooza nti bwe munaanoba ne mugenda ebbali nti olw'okuba omusajja yakwanye omusajja yawasizza nti gw'ogenda kufunayo wuwo atakwana era atawasa bw'aba nga tamukuleetedde wuwo tuula maama wange kubanga ojja kuddukako ono olw'okubanga gw'owulidde obuwulizi nti yakwanye oba yawasizza ogenda te bwona ogenda okufuna gw'ogenda okufuna ajja kubanga wabakyala babiri oba basatu ogenda kukola otya ajja kukwana gavumenti asiinayo omuntu yenna amala okuwasaoli okola oluvannyuma otegeere nti alinayo omukyalo omulala oba alinayo abaana onoonoba kubanga ewooli wanobayo olwokuba wawulidde yawasizza oba wawulidde nti yafunye alinayo girlfriend ebyo bintu bitono nnyo omukazi ebitakunobye mu bufumbo abasajja baliwo okusajjalaata ekyo tolina bw'ogenda kukibajjamu ekyokukwana oba ekyokuwasa obuyinza katonda yabubawa fena tubugumiddemu obufumbo temugamba nti basajja ffe tebaatuzaako naye nze bwe mba nga ndi mu maka gange tamuleese wange abeereyo kale n'olwekyo kojja ensonga gye twagala twogereko abakyala nti bayitiriza okugoba abasajja mu maka gaabwe
1: senga abatuuliza mwenna banenja mbabuulire ekisookera ddala njala tusiime era twebaze emiramwa gye tuleeta gino oyinza okuba oli awakawo naye ngaogamba waba nze kulaba nze ne baleka banjogerako
0: bamanyina okukiŋŋamba senga obeera kubanga omumanyi naali gambye nti mutuufu oli maka gange kubanga obwedda buli byoyogera byonabyona ng'osoggola maka gange
1: njagala ntwala omukisa okutegeeza abantu ekisookera ddala eyakyawa okuwulirirwa ya chawa noko manya. Abantu senga wanji nyo na dala abachara. Ajama zima kaka tunanga tamanyi nchi azembu fumbo. Na hata manya bukichikendu ya chawa fumbo chajiramu. Mm. Awala zilu wa chinyumo. Nika ngendeko mbeleko na umusaji. Na hata manya nchi jaze. Siwa amwanyina, siwa atata we, siwa koja we, siwa muganda we. Nadino musajja na muisamu amaso. Omuchala wabamu, omuchala wabamu wabasingo obunji. Bwaba ekisuke dalanga. Amusajja ono amulabi. Ngomuchala tunakiriza genda mufumbo. Obo omusajja okwa kufumbi omusajja yena. Soko tunyo omusajja yono muwe chichibwa.
0: Hmm.
1: Omusajja ongena mufumbi lwe banga lyange yona. Na muwe chichibwa. Naso okuba nti muuliriza. Abachala gina nakumanyizi samaso. Natanga kuita nchila bikono
0: na kufura mwanyina
1: omuchala abachala abamu abasinga obunja abata kuzibwa na mpisa tichimugana kubanga aline bao batu dao montebe baba nyumye bao mwami aliko bibye na isomuka chichimu kwa yobisi vile kanti omusajia wamu isa mochi amaso awamu abachikolanga na abachala na abana webali emu kwe bibyo inokolanga omusajia wali omu isa mu amaso chitekeza ntini omumanyi denyo okusinga wandi badoku kachi okuma abasajja fa abasajja tuli batono ni abatono bebagala ebitiibwa tukize tugaane omukyala yenaiti wo omukyala oyina okuwa omusajja ekitiibwa kubanga n'okulonda mu mwaba abatono okufuula ono nti obeeronga omuzaalira bakoba okubeera awakana ye nakyo si kyangu mulimu abatono abasajja betulina abatono abamu waluwa abanyiwe vyo itamiza vyo na obanja goba chishinga taga kumanya vya mchala mubasaji haba batono wabaluwa mulimu haba mwa basi wa mwa komera nga tatisubi la kufayole ilo inowe mfumbata ya gala mulimu haba saji haba mu nga ye ebigambo vya makata ya gala kumanya kati hata haba tone nyo enamba ya haba tone nyo yeye ya gala ubufumbo ya wabomu noze na gama antitubeda waka tubedefe na mwechiti wachi. Tunia kuchala kuhuli. Tunia masomo jiwa somi langa mprema ya second na university. Ujagina kutunia mkela singa habana wabu wala banji nyoku singa balinzi. Echala wababa na wazali ba kuchala. Tunia habana wabu wala banji nyoku singa wabu wulinzi. Waka mpana na mwana chi. Mwana mwanezi. Haa. Na mwisa. Wafunyo mkisa. Na zaja mwana chi. Mwala. Mwala. Nani. Sekeza banji.
0: Nebuwe na maluwa lilo.
1: Aha. Nege na maluwa
0: lilo. Uliduwa lilo. Bana wala basinga yu.
1: Senga tunuli ya kati habana bali muholiday. Ni abana basinga okwetala kusengeta kuambuka kuambuka kudeli kudeli bana babuwala abalenzi bali mbatono
0: dala
1: kati gwenjaga lomanye ku biwaina kubyongo chali mwana mtu miaka 18 19 abili to cha abina boli bali bele ngali ali kutiza tisanga lisi yimi denga mtima gwambogo to cha alina bukaka kabina ngali kali kanene nyongo cha osagala okola bichichi okuze to cha abina abana bato bachavayo guburi wono iso bubiyo musajja anakwata ku musajja utajja muta
0: chesu chenyine
1: tajja muta
0: gama telio na mutunuli dagamba oya na marano ba nefuna chance nzaga makanga anga
1: yini anino gamba kunoba amulala bajjaba wetu we kwanira naga musajja mutufa aina na bana ya aina bana mutufu kubanga ayi kasoba kula bila bali nanga jakunda bila abachale ebintu ebisinga obunji twani bali twekuza nukanti mutufu ichane itamaka kufumba ichane inamaka kulabida mwami ichane inamaka kukida niyo mkaza imi wakumegele kubigele bie bili na kama musajia kwenze kankuhuli wako kujongo ya gala nkuteme iteme ukizanga na ule chaka na konti ni waka kusulide njiba kusulide anga wano njaka sari chiso njaka temate manga kusulide niyaju kila umusajia wele ya kufuna chansi weba ya kuyamba na kujewa mwe nori omwana guba yese wane yewawi omwana kabalese na mamusulira omusajja ono wano wewaawe
0: kyekyo kyennyini z'abakazi nkibaga mba buli jokoja bwobanga owuliranga gotosobola kufumba na mwana musajja tambula ogende ate abamba babuulirira namugamba omusajja mbizi nambuli kitufu ndi n'abaana bwoba omaitu yagala abaana kulira abaana batali babo lwaki otawanogera mbufumbo
1: obwo omusajja ononyayoki
0: omutulwaniga ku mwana omusajja n'omutulugunya ati ne batamanya ati ati n'abakazi abagumidde mu fumbo omusajja n'azaala omwana ebbali n'amumuleetera n'amumuwa ati nomunange abasajja baganja nnyo ku omusajja tulamu n'agamba omukazi bambi n'abanga ndeerera abaana bange neereeta omwana n'atamungobya omwana abatalina musango kujianze nenyanya bakazi nzo musajja nebo sito mwana no muletera omwana taina musango kubanga we wabwe
1: ate
0: nga tumwagala gwe tambulo ogende
1: abachala mweze mbabulira omusajja ngo yagala omwero gera nga tokoseza dagali onna omusajja mwemirembe kye kisokera ddala akomewo kiro mwami kulikayo mwekyokulya mwekyokunywa muntera amazzi baga kutera okunaaba muntera nawe tomubuuza wajja avudde
0: atenze kojasinina kusoka yinokatawo oli alyegwa omukazi omusikazi alyegwa omusajja olwaleero no tuli ku bakyala olwonderako tujja kubeera ku baami kubaba ajja kuddawo betebatandika okugira amasimu naye kale nawe senga oli mukazi naye nawe noyogera bwoti yes kati nina okubabuulira ekituufu ate oba kimukisa omulungi nti nange ndi mukazi siri musajja okiwulira bwe mbanga ndaba kikyamu mukazi munange kyakola nina okukyogerako
1: ate mwe mutukola bingi okusinga ffe bye tubakola
0: kubanga gw'oddira otya omwana w'omusajja olwokubanga omusajja aleese omwana awaka gwe n'otabuka nga amuleetera ani era nze omwana mujje wano omwana mutwale weewaabwe amutwale wa
1: ye makaage
0: amutwale wa watali waabwe gweoba wulya nga tomwagala tambula ogende
1: ate no senga nyambabuli abakyala muganye obuganye tuyiga buyizi nze embeera nga senga banaye nali mukyala ku ngeri gyenzizema embeera yaffe ey'ekisajja banaye nandifumbye naye esefuliya zonna zonna neziwumula nga kufumba kufumbi n'okulisa abantu emmere gyotali nti no gwagenda ogigula gwagenda okwata school fees osomesa obaana oli abaana b'omusajja ekitawanyisa kiki
0: kojja newe mmere nga nze njigula buli lwoli gyokoma okuliisa abantu naye alla gyakoma okusumulira emikisa
1: gyoyo owomutima mubi tabikkiriza tabyagala
0: nayeti batalinamu ddiini
1: ebbanga gyonookoma nga ogobaganya abaana bano lwoliva mu bufumbo amazima gakatona abaana bali bajja kujja bajaganya waka era batulugunya abaana bonzi nkuwulira naye abaana bali basembeze kitegeeza nti omwami sente zandibadde yawulamu atwala eri ku mwana oli aba zitadde ono waka bweba omwana oyo abadde asomera mu ssomero lya primary eba lya gavumenti ly esente ntono n'aba bonna bonna bajja kusomera mu ssomero eryo bw'aba abadde ajja kusomera mu ssomero erita lya gavumenti ya private nga sente nyingi ajja mutwala eri ebbeli nga gwetomanyi naye bw'aba ali wano mubanne tajja mutwalayo ajja batwala ku ssomo lyerimu kigenda kuyamba abaana bo okukula ne baana bannaabwe obayiga embeera omanyi oyinza okuba ne baganda bo naye nga tomanyi mbeera zaabwe nogamba gundi oyo nakula naye gundi oyo ekizibu kye kyalina ku byokulya mwamutawaana era ku byokulya ku nyama twakwasibwako yagibbanga ne musefulya n'omuyiga embeera ze akuba tayagala kukwata ku bintu bye n'omuyiga embeera ze kiba kitegeeza nti abazadde ne bavaawo omuntu oyo oba omumanyi enja naki n'ensula naye ogenda kuddira abaana bo olowooza nti beba ekitalo ennyo abaana bali omwana oli akulira eri ebbali kabe kasinga katonda amusaasira amukwateko abenga asobola okutumbuka okusinga bano ababo bano we balijja nga baagala obuyambi bw'oli tali bubawo kubanga omubugobaganyanga toyagala atuuke mu banne toyagala abeere mu banne oluusi mungu ayinza omuggulira wekkubo n'aba mugagga bifeekeera
0: nakwata ku baana bo kumukono eryo n'abamu abaana ngaabona mwana abadde musiimu ng'asiima kuba bonna emitima tegifaanagana omwana ayinza okukolera mukataatawo ye ebirungi nayagala mukakitawe n'okusinga ne maama we nagamba omukyala oyo yeyankuza omukyala yandabirira bulungi nnyo omukyala teyampisa bubi n'akamu ngera nentuulira nendaba abaana be bakozesa paasi nentuulira abaana be bakoze ebikyamu teyatulemesaako kusoma omwana ategera ogenda okulaba nga oluusi tubalaba oluusi nogaa ti omwana yeyawadde mukakitawe hijja nosanga ngaomwana ngaakola shoppingi empitirivu nnyo n'agitwala maama oyo nina okumulabirira kuba maama nange yakola ki yambeererawo abantu kojja bayinza okubeerayo ne bagamba senga abyogera bw'atyo senga tafumanko namugjawe senga alabika tafumanko nabaana ba musajja omusajja tamuleeteranko baana ani abalimba nze nafumbako ne kubajja bange ate ekintu ekyokubiri nze nfumbyeku n'abaana b'omusajja ngaate mbaleze nga nabasanga bato nembakuza newabaawo n'omu ow'omukazi gwe yawasa oluvannyuma yasembayo gwe yazaala ate nobambiye omusajja asooka okutana agamba ha oba naamugaana nga omwana okujja waka amala kutaminga nga amaze genda kukola nalyoka omwana akolaki omwana nalyoka ajja waka bakubulira bubuulizi nti omwana yabaddewo kaakati utusa na mugamba na ye lwaki kukutanga no mwana nola banga siriwo omwana no tomukiza kujanga wendi ne mugamba ze siri na buzibu na mwana kubanga omwana ne bade mujja ne mana list mwagala na yato omwana sisa chimuteeka ko
2: bale nyo
0: kubanga uli omwana avata ina chamanya lino innocent tabata ina chamanyi na ye dwali rumu kati rumu lwabajja ne basangawo ne mbaniriza bulungi nyo era mwana bwe yali agenda nga abagamba nti agenda kusoma yali agenda mu senior 4 senior 5 ne nkwata emitwalo etaano ne mugamba muneka nkweka pocket money kati omwana ndoza naga nti kyabi kwa mama mwana anabeera muntu mulungi kati lwali rumu nalindyawo ng'omwana nga ankubira akasimu ngagamba mama lunakubwe luti njala kujja kubalabako koze kati twali buzibu ngangula bulungi enkoko yange nga ngula omuceere nga afumba ettooke nga afumba omuceere nga afumba kati nga tumulira twalawo nnyo okulya nga jatulire wamu naye mwana ng'oyo si kirungi kumuwa yekka
2: yekkabagamba yataddemu ekintu
0: naye yakerewa ne mbagamba ne maife tulye analya nga zze nze ne mbagamba kandyeko katono just nga bwe nindo oli bwanaba zze tujja kulya ffenna
2: babege
0: era omwana bwe yatuuka ne musanyukira netumwaniriza enkoko yeegeera esinga obungi nagimujjulya kuba ligwe nali njitidde nagaana waliro giryako era olwagireeta bateeka enva mu kabakuli nembeera nebeera wali nessowaani nange ne mbagaa mumpa essowaani eyange nembeega ku mmere gye baamuwa nensera ne ku nva ziri nendya kubyaliddeko omwana nti naasanyuka
1: takirabangako tabadde takirowooza nako
0: nenyiza okugamba kati obeera olyawo ngagamba nti maama ngenda kujja erero idi ngenda kujja kugiriira eyo nti kale jangu tiwali buzibu era ajja waka neyeyagalyawo bulungi nabeera free neyeetala olwonatuuka bulungi nga simwinaako buzibu nga simwinaako buzibu ate nga bamwesasuka kumwagala naye natuusa ekiseera ngamba naye nfaaki nfaaki
2: ne duniya
0: namuvaako ninga nomusajja nti ne bwe yalwala olwonamukubyakolesibinoga nti bawa nomulwadde nnyo bweoba oyinamu akadde ojja omulabeko
1: omulaga nti tewali buzibu
0: yes
2: senga njala nkubuyeko bino
0: nekyo kyenjagadde kojja abantu bamanye oba balowooza nti senga ebintu bino abyogera nti ye tebimutuukangako byonna byonna byonna ze siina kyesiiseemu buli kimu byonna byonna byenjogerako mbiyiseemu naye nembeera mugumiikiriza ne ku ssaawa ya leero naye kyenebazaako kyembabaga nti okubeera abagumiikiriza kyenebazaako kyenva ngamba nti abasajja bayigenga okusiima mukyala wobanga naawe akugumiikiriza bingi tugerayo ekiseera funayo akantu konna omwe kirabo omusiime ng'akyali mulamu
2: webale nnyo ekikulu nnyo ekyo
0: omusiime ng'akyali naye abasajja temwagala kusiima bakyala bamwe nga mukyali balamu ate nga muzze mubiraba mufa omukyala abantu b'omusajja oba ababaddewo abaana nga sibabe ne beefuli omukazi bamugwana okumuga nebamugamba nti genda ewammwe wenova ogenda okiwulira naye nze neebaza nnyo omwami wange byansiima ng'akyali mulamu
1: ekyebbeyi kya neiba
0: yansiima ng'akyali mulamu kojja wenjogera omanyiiwe katalemu eryo ettaka naagamba n'okugamba nti oleete transfer forms nkusayiningire endagaano naagikola ne transfer forms nazinsayiningira kunsiima byonna byonna byetuyiseemu omukyala bw'oba oyagala omwami wo okuwangaala owangaale naye yamba ku mwami wo
2: kituufu
0: naye abakyamu temwagala kuyamba baami mwoza kasente kae kakikazi kasente
2: kaenebwebeera
0: mmere awakagigule oba leero sente zibuze ez'abaana ziganyi nawe muyambeko nawe muyambeko omwana adde mu ssomero asome omwami wo mugulire ku saati mugulire ku mpale oba musiraamu mugulire ku kanzu mugulire ku ngatto
1: ayambale ku kikyo ky'omugulidde
0: webale nnyo kwegamba ebintu kati ebintu ebyo zibatuka kisaraga nti oyonalabika bawo yamuloga yamuleka mukasala kumu naye nga teye yamanyi lwaki akwagala nnyo nze kojja nze saabeerako nalunkulu nti sijja kuyamba ku mwami wange yensonga lwaki olaba alwalidde emyaka 18 naye waali
2: kubanga nomuta ko stress kati kwa watu ndo za fana bana kula chama cha
0: nuna kuba kati emyaka ndo za kati jiwezo bachinana mwesa to bachinana mwena jalina na ye abasajje kisingo kubatamangu stress
2: atenga zibeti abakazi
0: nabana zileti abakazi nabana kubanga mumulega kino ne musaba kino ne musaba kiri ne musaba kiri kwigamba musaje tunatu ko kwera likirira yanonyezo okulya waka yanonya school fees yanonyezo kwambala omuchara alwadde omwana alwadde kwigamba bambi musajja watu lweziba zaabuze tebomanyi birowoza abasajja bonga sende zaabuze embera gibabiramu
2: tubale twagala nakudda waka kankubuli
0: webali nyo nago mu buligabula
2: eh
0: ate bono otandiko kumuyombesa olebeka kwana yabakazi ndachebeka ndoza ogamalireyo tomanyi nti stress ze mumotaddeko buli lwoberanga musajjawo muyambagana ku nsonga zikwatagana amaka musajjawo ajja kuwangala
2: senga ebintu ebimu abantu bano babitegeke sokera ddala nze nsoko okwebaza kitange omugenzi Haji Taibu Sekitoleko Mungu amsasi ya msoko ngo mutonde Allahumma ghafir lahu warhamhu Neva za mama wange umugenza jirema naba king
0: Allahumma ghafir lahu
2: warhamhu Chata wange wachi mwebaza yatuza alabana abawirako na ye yafanga yo nnyo kulaba nga atukuliza wamu
0: kitufu nnyo
2: yabale yabajanga ileba nyakola chi na abaleta chenne baliza ku mama wange yabanirizanga nakuma abaana abo nalabira abaana abo mwana yamujemeranga ogenda oleta amazirine ngaganye nti ngatuma abaana ababe kyoma fya tuzala 12 ngabuli uli wa mwana wo substitute oli wa mutuma nagana ngatuma ono uwe era mama wafe yomu ku mama eyanjigiriza unotanga okutegeera kwange nti bafumbe mmere ekyeggulo Nye buli mmere gye bafumba yonna kubaako lumonde ne mwogo abeera gwe bagereka ku mmere n'abeera ku lusaniya bwe mumala okulya ekyemisana ne mugana ne muzanya ne mubukabuka ne mwetola muta odda ku lusaniya
0: n'okakawogo
2: n'olya n'odduka n'ogenda n'ozanya ogenda otuka ku kyeggulo nga toli bubi abaana baalinga bangi naye nga talina wagamba nti gwe totukwatako gwe togira bwoti gwe togira bwoti maama waffe yomuntu atanyigirako ku baana abamusajja yabayisa bulungi nnyo lwaki nalaba nti yabayisa bulungi nzali mwana muto mu baana 12 yazaala nali ndiwo 11 naye nange nasangawo embeera nga bakulu bange baatazaala batava mu lubuto lwe owa mu kkundiri nga bamwogerako birungi era neebaza enkuza gyatukuzaamu buli omuntu amumanya embeera ze kabe bakulu baffe nga siba maama omu nga tumumanya embeera zaabwe kugamba buli muntu agenda kugamba nti ngenda wagundi oyo alibwa ati ngenda wagundi ono alibwa ati ngenda wagundi taata ate nasalawo okulaba nti atutambulizaamu bwe gabanga masomero nga atuyo omusomero oba asatu nayawula bano nabayawula bani nabayawula nga osomera ne banno si maama omu naye nga taata ki y'omu nga tutwalira wamu nkubiriza basajja bannange omukyala aba akuganya okuleeta omwana wa waka gwe tosuulayo omwana gwa naggamba kuba omwana yajja kubonaabona nga tamanyi banne takuze na banne tabategeera gwe baba akulemesezo balitawo na waka bw'oba otwala baana mu ssomero batwali mu ssomero lyerimu basinganireyo omwetegeere munne ate omubalage nti ono muganda wegindi kati atuuka ekiseera omukyala ono nakkakkana oba si ekyo n'abaana bennyini batuka ebiseera ne baagalana nagamba aa nze tokugamba nti oli mubi ono mulungi batuka ne beekyalagana nga bagende onoagenzeono nagenzewoni ne beetegeera kubanga omusaayi guzita okusinga amazzi ekisinza okulemesa abaana batuka abazadde bavudde mu nsi tamanyi wakutandikira yandibadde abakulu batandikira baganda be tamanyi tabategeera mama yabayisanga bubi nga batulugunya waka ye atuuse obukulu bakuze mama yavaawo tata yavaawo aina okubonyaabonya maama wo byabonyaabonyaamu ye n'olw'ensonga eyo abakyala nkubiriza abakyala amazima ga katonda mukoze omulimu munene nnyo bwe basinze kuba olwali pugomya abakyala bwe basinze okwonona abaana ewaffe dinali neighbor waffe omusajja yalinga muzimbi n'azaala abaana be bana omwana w'omulenzi omukulu mama ono bambi msaja bulu wagena nagena safari okola kuzimba onadda nanyo nagena nadda necha amyamba nga kusomero ya gena na sasa school fees ya nonya seneza za school fees zebi okula zaache nebila nebila kuschool fees nga buli wasa sura bank slip wajitelika ezedwa lilo azitelika ezaache nga azitelika watashio mwana na mugamba ni tata tufu tata tombele deo mama nge yambele deo yeka malona alimu senior 6 yambele deo yeka kubanga kwa na kusomero tata kukuma kuntu walae butuazi newe nkuma wanaka mama ya mfumbi la kamene nange nimbele o nandabida gwe uliso wa msafari ngina nisanga kusomero yo nga abazadde batata bajja bawa haga abana babwe naye gwe tata bwojja kusoma wayo bwe school fees ntamana kwa chi no genda era tata sima ina kumanze ta mama gwe nsingo kwa chyo kwaga msaja cha munyiga nakamba mwana ono ayogera bwati ngato mwana akuze cha muluma ati chakola amgamba mwana gwe byokoledde byonna olabe ngwe ze nyamba lazo zensiba munti olabe nawe zirise mba kusaitinga nonya sente olusi nsiba yo nenjala nenga nkolelea gobele bulungi nempayo school fees nempayo visa registration nempayo edwaliro ne ngo izo yambala nyo government is a school day wo mwana wangi onkoze si bulungi tata yanyiga navao na agenda mwana amaliza senior 6 na mwongelea ku university tata ida nasasula ku graduation
0: chokai tata yasasula chokai uza tata
2: tombele deo mamo ni amulago obubibu wa tata
0: ati ya sabi apisaji jivako la koja
2: mm.
0: Bulilo kuata sete nozi wa omuchari za school fees za abana. Abachara mbaga lukura gabana antibiba za school fees.
2: Kakati ono yali mugezi. Kakati mune school ise. Kukwaduwesho ni kwenyini. Nga kwaduwesho ni tata akula pati yomwana. Bantu mwananga wakungana be chalo. Mama kungana mama ita baganda be. No. Omuzadde nga tuku kwa speech. Ya ine chibasa chibine basa bi F4.
0: Mm.
2: Nga inambuli kalisiti kona eze duwa lilonga zisipako la babandi eze primary ya zisipako la babandi eze secondary la babandi eze elevo ya la babandi neza university awantupale etebidabu umwana juku ya tanda wako ugele sata mbigambo bienga gamba mwana wange Musa anti uinebi gambo wakoze sa wankola bubi nyo nungamba sikuwele dewu ziba nange ya bampuliza bandaba umano no naba nabo nabo nabo la niyo umano no ya nkula bubi na yugile chigambo chino wa manga ni simuwele dewu ibanga yuna na ye na hata chimayanti nzoe okwele kereza okula chino na chiri okula chino na chiri okuambala wenchi obunuwa obubi ye gwemba dendi za vingira afuno vula mubulonji na ye wangamba chino sikuwele dewu ebirabu byange ebino bigendo kuwa najja na gamba zino ziraba sente cities on no ziraba za primary nti jagalo zigatega temu oza mulimu sente meka eza secondary ziraba nti oza mulimu meka zino zeza university na yemba de nerekeza na kusaiting asibe njera omusana nga gunjo chene mka mpone guingira mu nzikula ba nechiro de cho mutima na gano gendo kunzi janja kubanga sente zali nyingi ngabo nkwata sente kunonyeza ngezo
0: kutaja kusoma
2: ngagotaja kusoma nifayo kulaba nti gwosome boli tukamaso ngotandise okufuna omulimu boli jukira olizi janjaba mbira byo nambi koze kululuo abantu buli omwe yaliona atunula bwati nga tata yogera mu toni eliyo manyi toni
0: yenaku
2: ogena okulaba abantu nga bakulu kusama ki amaziga ne yajaka akatamba na ayuza kumunye omwana atunula bwati atunye tata nga tamumala omwana yaveri mu bijobye najja na afuka mia tata na gamba tata vyo nana vyo gina ni ina limbo tofu nga sima nyivyo itamu buwebwa nga zisiti zinozoba dompe ya nga tina amanya kunanga laba gangi chitange wambe lao nono ensonga yon kubiliza haba na babu wana na babu lenzi ngatana wa kujaji nga chitao chichata kole de ngatana wa kujaji nga mao chichako zenyo kusinga chitao to jaji nga bantua wumbi budi omumu we chiti wache kusaidie kumabu budi omumu wakuzo umulimu gwe toga tamirimu jabantu wabili ayato kena mutalu zabantu wabili mama wabaya kule ugugwa kukula bida na ukufumbia me nebila nebila oyo musime lwe tata wabaya kule ugugwa school fees nebila na yungu musime uchiru lwe na yoku dilo kwa ulaba zadi omusajja tiyalwa banga dede inga wale wamtute kuchitanda munanga umuja njabi umusajja angafa Nee chamu tatuwali chila mwana kumwa fita nonti. O mwana ajukila luvanyuma anti tata mbutufu juu ya ngambe biyali bikulu watebi yakula biyali bikulu abijukila luchi luvanyuma. Nawa uliriza. Leka kusima baza debonga wafudi. Manyo omulimu kwa gubakula. Manyo obuweleza bakuwa deko bakuta deko. Bwomola ba mama kwa ula kutata u. Echo chigani ngo mtu ngaye mama mna yamwe bimveko mnange kumango owoja gala oboya gala watu yagala tata wo mubiye tata wo tata wo mubiye chechikacho
0: kojja owulira akagamba kokoyogedde mama wafe yatuzanga natugamba obanga tata ina cha mukozi chimunyiza
2: mpulira
0: ngagama bana bange temunyigiranga tata wamwe yalemba mulagiye kibi kyankoze ebyo yafe byabantu bakulu
2: we bali nnyo
0: tata wamwe wabanga ina kyabasabye mbega iride mukimuwanga
2: we bali nnyo
0: mukimukoleranga
2: we bali nnyo
0: kati ekintu ekyo nekikwata nekikwata nze ngenange mwami kayogene wabanga ina kyanyize de omwana ngala wabaye yali wazenga nyiga nga mugamba gamba tata wamwe mwino okumulabirira emikisa gina kuva wata
1: wawidi tata ne mama nze nebuono
0: ya gale nyozi tata no tomwa gala oba no tomula vidida nze nebuono nda vidido tata no tomula vidida o ina chofiro mekisa jiri ya tata
2: chitofu
0: kumanga lusi kusama kuna kutuba sabira ato lusi ogwanga gucha inzo gano kuitamu ogwatate na kuitamu
2: wevali nyo
0: kai chopana ti omwana yeta ago kubira nti afune okusabirwa okwa mama
1: ne tata
0: tata abaana mureme kuyingira mu nsonga z'abantu abakulu tata yagoba atya mama wange ze tata wange yantama kubanga yagoba mama wange nagenda tumanyi mama uyu yagenda atya ayinze n'okuba olusita mama yagenda ineka nga tebamugobye omanyina emikwano abamukojja abakyala abamu bano balwa mikwano ngaolina mpikamu awasatu omukazi akola atya kino era nze mbeera nze

0: Ekyakusobola okuyimirizaawo bannanga omwana si taata wange talina kyanyambye gwe weezaala gwe weetwala mu ddwaliro okuzaala okusukuma okuzza wali iye bamala okusukuma n'otandika okukola n'otandika okwerabirira bannange tuleme okunyooma abantu bye bakoze buli bwonyooma omuntu kyakkoledde ne mungu naye takuwa mikisa atuuka n'akufunyayo omwana nga naakunyooma buli kyokola akunyooma
1: kojja nina graduation emu gye nagendako yali ya mulamu wange
0: mpulira
1: mulamu wange mukyala mukulu yanoba n'alekawo abaana
0: mpulira
1: omukyala gwe yawasa n'akuza abaana abo bwe yakuza abaana abaana ne bakula omuwala ne bamutikkira
0: mpulira
1: ku graduation maama yajja bamwita yajja
0: naye omwanaasulawo abaana
1: essanyu ly'omwana omuwala oli yenafuna lyankabya n'amazi abantu bangi lyabakabya amaziga naye ndoza nti obanzizikanagera okulanga n'abala bakaabo
0: mpulira
1: kubanga nali sirabanga yo omwana eyeebaza muka kitaawe bwe yali yeebaza maama we yagamba maama wange naawe nkwebaza n'ekintu kyekwebazako kiri kimu weebale kunzaala kubanga abamu babazaala embuto bazijjamu abamu babazaala ne babatta ne maama tewajja mu lubuto lwange ate tewasobola kunzita noobeerawo n'oguma n'onzaala n'onteekawo nkwebaza nnyo nnyo olwekyo naye maama ono ate no maama nkwebaza nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ekyensusso maama onkuzizza maama ondabiridde maama okuziza ng'omwana gwe wakeera enkya n'ozaala nga tonsosola tokola ki nkoledde birungi omwana yeebaza muka kitaawe kojja ya rabbi lalamiina omwana yeebaza muka kitaawe buli eyali ku mukolo gonagona yatuulira omwana owulire nga mati omwana oyo nagamba allah musabira amuwe emikisa abeere ate afune ayongere okuwa omukyalo oli okumugabirira
0: kikulu okolayo omwana okwebaza
1: nkugambye
0: tekisangika
1: ate nga ne mama we wali naye mama we yamwebazako kimu kyamu kumukuza kumuzaala n'atamujjaamu n'atajja mu lubuto lwe
0: namutuulira
1: nakumutuulira be yamwebaza ate bambi n'omukyala naye nekimusanyusa nnyo kuba naye bwe baamuwa okwogera naye yeebaza nnyo nnyo nnyo mujja we ekitasangika mu bakazi abasinga obungi
0: oli yazaala kazaala mwana yeebazaani
1: yeebaza mujja we
0: nga tayinza butamubaza kubanga olwedde omwana yamukomeredde emisumali nti ono yankola bulungi
1: owobujja obungi tabyogera
0: akola
1: bazala okumugamba bamu akazindalo n'akagaana
0: sijja byogera n'obanyino bwekikuluma kiruma nno abantu abazze babazidde ku ggwe oswala oluswala semaswala nogaye rabbi mungu kyokikyo
1: okyali ku 97 kasirisa 3 FM radio simba empologoma enungi ey'eddembe bananga nebaza abakasitoma bange mwenna abasobodde okujja ne mumpagira ne mubanga tubajjanjabye ne muwona ate ne muleeta abalwadde abalala bannange mwebali nnyo ddala temujjanga okwo era nyongera okubajjukiza tulina branch ekayunga awo ku church road tulina branch nakifuma awo nakifuma omukadde awali kalina emabega wa kalina kukuba erigenda mu kigoodi oba erigenda mu kiyembe omuzigo ogusembeyo ddala ojja kubanga otufuna bulungi nnyo n'ekipande kwekiri kiri mumaaso gw'omuti gw'amasanyalaze mu maaso g'eddwaliro lyaffe ne tubeera nga tulina branch emukono mu taxi park ate ne tubeera nga tulina mubende aweerwa amata tutunudde tuli opposite n'ekyuma ekikadde era awo okulira n'ekyuma kyemmwanyi wetuli bannaye mujja kubanga mutufuna bulungi nnyo ne tuba nga tulina branch emubende tuli mu kibaati ku kizimbe kya pasita kisakye mujja kubanga mutufuna bulungi nnyo ne tubeera nga tulina ezirobwe ku kizimbe ky'omugenzi wa sakibaate okulira n'omulyango oguyingira mu katale ne tubeera nga tulina ew'obulenzi ku kizimbe ky'omugenzi yali mama wa meya Tito okulira n'akatimba ka Adra ne tubeera nga tulina erwero tuli opositi ne Equity Bank tuneeddagala lyamanyiga ekisajja abasajja bannange mugezeo okulaba nga munywa eddagala abasajja ekireetedde bakazi bamwe okwenda nnyo ebbali, abasajja mwanafuye nnyo ate nga nebanga temwagala kunywa ddagala, omukazi buli omuleka nga tomutuusa

0: Ochari kuchenda mumusambu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba.
1: Poguma nunji yende mbai.
0: Bananga mbe kwa hano kano kalango. Nina omuchala abadde ankolera ewobu lenzi. Gawamu itana se Jeskovia. Omuchala uyo yanzi banaduka. Naye abamulabyeko yenna ankubireko kusimu zangi. Mbega ili de omuchara ya nziba abadde akulya mu duuka ilie wobu lenzi
2: subhanallah
0: bamuita na seje Skovia abamulabyeko nkwega ili de onkubile kasimu kange simu nja kusisoma nga maliza kwa nisoma sina maliza bazi sumbu wanyo ngatenga ndi kumpewo kale nolecho abantu bazibu nyo mchari wa mazina emyaka 14 natuko kumwesi genyo ate nzo manyi munonga kujewa na ganti njagala nyi abomusu kubanga beba mama abanzala omuchara wa musu ne mwagala nyo eranga mutwalanga mama wangi era ne mugamba na mbuliranga mugamba ati banyati ebintu byoli mu byokola bya
2: mwalawo
0: ate nga mwisa bulungi nyo nga mwisa bulungi ngwezi nokubira ono gati kamweyo kebiri kamweyo kwetano
1: nga tezina ku musala gwe
0: nga tezina ku musala na ye kwegamba arabika yafuna ndoza emikwane gya mu buzabuza na ye omukyala na sarawo na duka era tetumanyi wajali niwe mbuza viwa wabagamba tiwamanyi jali esimu ye bwebe lako teri ajikuwa kuna na ajikuwata olusi tebe lako dala kale norecho aba amulabyeko antigizi kubango ride emisango jiri ku polisi yanziba sente nyingi nyo kale norecho amunda vila kwa mchari wa mwita na Sejiskovia abadde ankolera mu duuka ery'obulenzi yankaliza abantu basiima
1: abantu basiima muntu omulabira n'omuwa obudde n'okola biki
0: weebali nnyo
1: akola bitaliyo bannanga abantu baffe
0: kale n'olwekyo eyo nsonga nkulu nnyo neebazanye abantu bangi kubanga nina eyanzibako eyerwa mata neabawuliriza babuuza bennyini bebamunonya ne bamufuna nina kubira neba ngaba ne waso nyinyi twamuli nyaka geri ne waso rawo nyinyi twalabyewo
1: wanji
0: era we nagenda police ne bakwata ganda abo ne bagenda ne bamusanga ne bamukwata nolecho manyiti nono bajja mukwata
2: inshallah
0: kana nsho tugenda kwa masimba fe twagala tubelenga tukwata masimo tuli banafe ensonga zinazo ndaze tuogeddeko tuli ku nsonga y'abakyala naddala aba abegumulidde okugoba abasajja waka ate n'abakyala abagoba abaana abasajja batayagala abaana abasajja kujja waka gw'omukyala ate n'oluusi n'agoba yennyini ewaabwe nga babazaala mu bakyala ab'enjawulo ate ng'oluusi bonna bonna baakulira wamu nze sijja kulimba kojja nze abaana njagala nnyo ne bakulira wamu nze nina abaana babiri omu ya janganga jia kusikuchima school fees ni inga nao wana wajia atuwa mudi otavao kuigama ngabambi inga ye kumuma alinganga tazi wawe na yini mbila ngangamba nga haji wikisera omu ani ulakitu omu jia yunajewan omu ana tayala wajane vane avatia kuigamba ayo kubila nga ye gazanya waka
2: anatandikila
0: wa mulala yali wa mchala mkulu bwebaya ukana na mjia kumu omu na asigala na hii yeje mkazi mkulu ngano kuzala ya zala yeje kumukulu kwa muganda we ne mbuza na nga takula ne mugamba haji umwane mulete na nga mane wapa na lusi hawa kuli debu edu wabu nga bantu bakulu baya vila ne mbira za wabu lusi stali nungi nja mkulete na atu lusi akufukile kizibu ne mugamba ne domwa na mulete edebu ya mulete ne mugamba duke edyo weliri teliri mbintu kwata seto ziteke mduka umwane ya tulune mduka na ye waji ya uliriza umwane tumuteka mduka umwane ulafura kubusenta tena nefulira
1: Nenga plani kuwa zileta?
0: Nzenga zileta zona. Kaya nolecho, echo techuku gana, techuku tengula. Kumanga techambala amanyi.
1: Kumanga, ero
0: mulala kwe, wana mulala. Na mugama, na sara nengati, omwana je, lwacho omwana abereyo. Aja kulide mwane, bamo manye na yaba manye. lwaki abeerayo abakyala mulekera okugaana okulera abaana b'abasajja bw'oba uli awatosa kulera mwana musajja tambula ogende taina jajja kumutwala omusajja notukukuba nga omwana omutwala wa maama wo kubanga omukazi awakata mwagala yedde omukazi omwagala otya omukazi akwagala alina okukwagalira abaana bo bw'obanga oyagala omusajja n'abaana bo olina okubaagala bw'oba tobaagala kati oba mugobya iddala abatwalewa
1: waliwaawe
0: bwe tewali agadde abaana bano bakule n'abaana bo omanyi abaana bali kye balibeera okimanyi nti abaana bo bakyayinza okukwata abaana bo ku mukono
1: bweguli
0: okimanyi nti abaana bo nga bakuze bw'oba wabayisa bulungi bayinza okujjukira obulungi bwebabayisaamu ne bakufaako ne bakulabirira
1: senga kuno okunyuma kwe tunyumya nina mukwano gwange ku kyalo mukyala mukulu mukulu ddala kuba tunyumya nga gamba nenzo ndaba wano nti ye nakoma mupittu diwanji nti ye nakoma mupittu mamange mwakunzaala nti nga taata baawukana tibanzaala nze omwana ki omu nti mpulira omwana omuzi gwe baazaala nti olwaddako nga bandeeta waka waatata wange nga baafuna mujja we yali abeera waka nga bamuleeta naye ng'azaala abaana baatulugunya nze nze ndeera abaana nze sigenda ku ssomero bannange mbanaaza ku makya ne mbambaza yunifoomu
0: kyokka ngaomusajja atunula
1: ng'atunula kati ne basiiga ebizigo omukyala ngamba bawerekere muwerekere bagende ku ssomero ne mbatwala ku ssomero nze ne nkomawo waka nengenda nenyimbula ente nezitwala ku ttale naye nabeeranga ku ntebwe nti nga nzitulira nga ndaba bali baggwerayo nga baggwerayo ne basoma leero ne basoma enkyataamu neggwako ne bagenda paka senior six
0: kale omukazi yalina omutima
1: omwana oyo teyasoma yakoma mu pittu tebamuyambako mwana agamba naye bannange ekimbeeza wano nga nze nnunde nti ndi mwana wa bwala n'amabeere gasunye aa kanve ewaffe footi nzijje omukyala we mutoono ng'ave footi aga naye ngenda kutandikira bwani yalina mukwano gwe ku kyalo omukyala mukulu ng'amugamba bwoba ogenda ombuulira ng'omwana akwata bugoye bubiri ng'adduka ng'agenda n'omukyalo nti ogenda nti ntwalake Kampala ndabeke Kampala nja kudda kumba omwana ayiya kufuna ki kalimu ng'agenda omukyalo oli yali akulira muwino ng'atandika mulabirira muwino biki biki omwana ng'afuna obwongo nga naye tandika okukola bubizinesi obuki obutono yali mukakamu nnyo wenjogerera muwino yavaayo n'agula ekibanja n'azimba ennyumba n'akola bizinesi y'edduuka tamanyi bulungi kubala kati gyezaalira abaana b'abasatu omwana omu n'amusomesa omwana yali mu dduuka naye ng'omukyala alina obwongo bwa bizinesi naye ng'okusoma tekakola ki tiyasoma aga nze kati senga nasoma senga ndi bulungi naye abaana bali bwe baatiitiibya abaana bali baalabirira ennyo bali bubi nnyo okusinga nze era nze mbayamba batukayo mukyalo ogenda okulaba maama yakutulugunyanga yakukijanyanga yakutuma abaana kutuma nga nze muwaayo omutwalo nze muwaayo ebiri naye ng'abaana be bonabona bayinoneka bebanyu b'omwenge lujuuju be bataafumbirwa abawala
0: kojja ebyo nange embirabye wangi kyoba olabaga nti emwanyi gyeweesiga
1: yetabamu namulamwa
0: omusajja kyoba olaba nti buli obeera nga olina abaana abaana abo baagala ekyenkanyi
1: leka
0: kugamba nti ono yalina okusooka okugenda ku ssomero ate n'omala n'ogamba nti akati mmwe mugira mulinda kanoonyeeza mmwe anti njagadde okusooka kumala okutwala oli naye nga gwasoose okuzza ku ssomero amuwadde buli kyawulya kyayagala naye bana oluvannyuma abatwala oluvannyuma nga bayise ne wiiki namba oba wiiki bbiri ate n'abawa obuntu butono nti talina ssente kyokka oli yamuwadde buli kimu kyonna kyonna kyayagala enze mbalabe bangi kojja ate oluvannyuma n'abuleesinga bano omusajja baataafangako n'olaba nga omusajja nga ne waaba alwadde bano bebataafangako ennyo nga bebamulabira n'okusinga n'oli naye ng'oli gwe yafaako ennyo nga teyeefiirayo nebo bagamba nti banee sente mutwalo gumu mitwalo ebiri yeza ayagala okuleeta naye nga bala basitukiramu ataano kakadde kale n'olwekyo kyova olaba nti abaana bano beetaaga okubeera nti bannanga abazadde kino nkibabuulirira
1: kituufu nnyo
0: abaana mubaagala ekyenkanyi nze kojja sijja kulimba nze abaana sayagala nga mwana yenna bamugobe nga nze omwana ne bwabeera wa mujja wange nga nti bamugobye wachini zinga kwata sene nezu wa haji ni munga matigendo sasulire omwana seneza na yoja kuzimpa kuweze mpole ntikali omwana lazima agenda asome
1: mungu ya kuwelelele yonawe na gazi ya mfuna yo
0: ya yes, sokala wachini ndivulonji alhamdulillah
1: ito jisise mkono mma
0: elambi elangi
1: isa obano mutimo omulonji ogu
0: nagambe elando oza katonda vane kamba vulire ye katonda ayasasula ata kuanga tomanyi ugenda okulaba business koko ugenda okulaba ngo yitamo ugenda okulaba ngo bya diru nga diru yisemo ugenda okulaba nga kusobosezza ozi okozeyo kano okozeyo kali ngo tambula ngo ugenda mu maso kumbe bibi bya kusasula
1: byakole birungi
0: ebirungi biwakola
1: ne yakole bibi ageno bifuna gafunira we bibi
0: cyeke nyine abane munde kisungu mungi batiti byenye waka munange tebavamu
1: tebavamu
0: bakulanga byana yana bibi byononeka bosanga gababi bosanga banyibanjaga bosanga gabanyiba mwenge batamivu balujuju bafukane mu mpale bosakwigaba no sanga nga bebali mu buri muzomu bigonanga kuri kubo olusi nabo no kusoma ne kubalema
1: bochiri
0: ochulira bosanga nga bali kulujawo nga balemedde wo mwana mulenzi akuza lina miaka 3 chokachi ali waka mu bakadde be ochulira kale no lwecho abazadde nawo omukyala tokiriza nzibane obaba balugabulozi omusajja na unabirewo omwana omukazi namuteka mu kiyumba kyembuzi ngajiba muwere ekyo kulya nako ganafu ko muguge ningo museta buziza kuntu omwana gundi aliriddawa chobura sinenye basajja abamu agamba ti nasanga ti abana bali dedda aha bazuka abana bange mbarabeko ogera kulanga abo abongere mmere abawa ku mmere ejangu mujetu tuje mmere kubanga olusa loza bayizo kwa ba mwade mmere obuli awo natakuta
1: Ateno senga kankubuli omwane banga di omalanga omufudde mukwano gwa bikubulira. Era omwana obato omufudde mukwano abasajja abasinga obungi obukambo bwetagisa kubana ne bwetagisa obwekigero akasira akasinga abaana abo bayite babi mukwano jo ngasobola n'okuwa ekizibu kye naye abasajja atuuka waka nga ayingidde waka abaana abadde bazanya wali mu lujja nebadduka emisinde mu bitanda wansi emanju tebagakulakojja
0: mulimu abasajja balina enjagala y'ekisiru abanigeria bano bazanye nnyo ebintu bingi nga batuwa ebyokulabirako nga bakugamba emikwano emingi weesige mitono mukwano gwenyini gwotulanga mukwano gwenyinyinyi yakulyamu olukwe nomugamba mbuna inafunye boyfriend ira ngenda tugenda ku date nti kale najjana namwerekerako nalwako omu nga alimu kumusala ekiteteeyi emabega ye fulanti alina kyamugjako naye nga ali mu kisala makansi kati omusajja atuuke wali bw'anaakiraba amwekube agende
1: agendenaye
0: kaakati kati waliwe na kuzo kemba denda ba nga omukazi omusajja yagala nnyo omukyala kati ng'omukyala yasanga mwana w'omusajja
1: mpulira
0: kati natuka okudya ebyokulya bye nabiteekamu obutwa bwe yabiteekamu obutwa omwana nga mugezi omwana yali alaba n'alaba nga mama abiteekamu kati mama n'avaenaga kusukka jakulya emmere tola olya emmere omwana aga nedda mama ndi mukufu sijja kulya katata naavayo kiki mpulya muugana tiati nomuwa emmere ate agenda ku ssomero tamanyi ti alina okusobola okulya nga mugagundi lwaki tolya mmere tulamagula emmere itulamagula emmere mwana mugamba tata mpulya saagala kulya emmere kangitereke mu microwave nja girya nga nkoze ki nga nkomye nkugambye tulamagula emmere omwana tusala yamugamba tata onkako okulya emmere eno naye emanya nti ngenda kufa kale oba ofa ofe omwana nakwata emmere n'agirya omwana olwamala okulya emmere yagwa bugweri okakana ng'omwana afudde taata yejjusa oluvannyuma kale omwana singa nawuliriza byaŋŋamba omwana yaŋŋambye nene sibitwala nga bikulu n'okwagala enjagala ey'ekisiro ennyo omwana n'abanga akugambye tobonereza mwana nga tomaze kwekenneenya mulimu n'abakazi amanyi okukwayiriza abaana
1: bangi
0: ng'omwana talina kyakoze nze kujja kankubuleza omwana yakolanga n'ensobi oba nazza omusango ne simuloopa ng'akimanyi nti omwana w'omusajja tomalaga muloopaloopa oluusi omusajja ajja omwana ne bwanabeerewo eddalu yadde abikola omusajja akutuuka okulowooza nti omukazi ono yalibanga tayagala mwana buli kiseera yazza emisango naye gwalina okuloopa n'omwana enyininyini akukyawa kubanga omuloopaloopa naye nze nina ebintu ebimu bye nazibiranga byesaagama musajja byategedde kati naye nga n'abaana nga baakula dda n'okuwasa oli nga yawasa dda n'okuwasa azadde n'abaana
1: nosirika Ntunuli ya bintu bibiri kisoka ya dala chomwa bide chitofu. Sipa pama anguku ya kitinga kumwana oyu. Umwana yosanga aina ebimu kubiyama bebyama nyingo ya gala omuchai sense.
0: Webali nyo.
1: Kati umwana oyu nakusoka kwete geleza nzeke njini bucho wapa. Umwana oyu njamu kwa tamu njamu. Kati umwana oyu ya nzo kubayi na chelea gamenti yoba. Mwama fuku msaji oligo kwa anomulala. Tata wanabi manyaja kwete obuzivu. Akana kata nzo kumanyida. Kenaka sala kano. Kankawala ni mkachaisi ni tata wako ichino chisoboka kakati yonizo kubango mwana kwa waba ngaye mwana wa mujao mbuza wachamu amwala nanyo wachamu avida wabila nyo akala amuje wana amugobe wano ichino chiloza ako
0: ina chino nji amano kwa tubafule njeme kwa zamana bangeze mbafule mikwano jange nyo
1: chila njaka tukize tugane omuchana yenangu inawabana watali wabawa waka ngatona wakuroza gukulia wa kuwade wa mmele wa mbo wa chichi fayo gufuge muzegu emele jeba kuwade jishari ngeno mwana omu chalo ya lia waka elawo jona wale baby haja angu jangu uluwa kato tana kumbuza kumuka majambu zeko elawe mwaku bazade wakule mamulisa mamunyu wako
0: osanga na bachara abamu nadira omwana owaba wa inzo kubanga muli nga ya alia nyo uwo nga alia kitono duwache uwo mwana we mere nyinje nyo jatagena kujia kujima lao ono omwe mere nitono elanzo omukozi we wanga jule mene na wanga manga tunulia buli mtu endi yae mjuli ya mere kusinzira kuundi yae
1: nga jima lao ndachileka uwo
0: gula banti o ya alia nyo mwe mere nyinje kusinzira gula banti alia katono mwe katono atika sima uli deo nti obono obono wana chimu nze ngo musaje ne mbanga denga kubaze nagena akakuzividi bona bona nemba chalira na ye nze ngane babanga musaje lusene zabuze naga mateka ti sete zabise akati bole omaraga mugule kiremo ya sukari bana omugati omutono eh abana bana atwala na ba atwali antya buno nganze nino gulo omugati omunene ne sukari wachi buli mwana kilo 2 ko janga sisobola gama anti owange kamwe 2 uri muwemu wangaze mugati omunene ono kamwe
1: kwazi onze zonge
0: de ko wallahi echo chira ile ne Allah ndaba we mbana chikola Allah nkubiera do tali ko nakuba
1: echo chikolo nyi cho eh bintu bintu abikola
0: kwa abana tubagale ngo bagale kuva kuntu yo mutima ate ngo bo yagale okufumba abana bwe twaiza kuenkana mba mu mwana omubi akakwagala nakulagala mutima omubi
1: ngwadenga gwa muzala
0: olusi nakuvuma na ye tochitwala nti ono omwana ampisa bwati olwokubanga si muzala
1: kitofu
0: ekintu ekyo mukazi munnage wona okiteeka mu mutima gwo ne mu lowoozo byo omwana oyo togenda kumuwalana togenda kuddamu nti oba akulemesa obufumbo omwana ayinza okubanga yesu ano okuddamu ekigambo nakuvuma manya nti omwana oyo katonda yamutonaga wampisa mbi bubi kubanga n'owuwo asobola okuvuma
1: nga tewali amutumye webaleamutumye mujja wange amutumye avumeze kubana n'owuwo gwozaala asobola kikola
0: nolwekyo katugende kuba amasimu tuwe bannaffe abali eyo ensonga zino mmwe muzoogerako omutya simba halo radio simba Simba, hello.
3: Hello.
1: Yes,
3: hello.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musema kukuwa ambassador we makukuwa.
0: Neraji kede.
1: Banange.
0: Buriji ya tiro kusemba yu.
3: Okuba umata anikide.
0: Yes, sebo.
3: Weda mpuliza.
1: Mpuliza tata wa wana.
3: Banange hajati.
0: Wanji.
3: Banange mwela lukufu mesa.
1: Kale sebo nao kuuliza.
3: Nao kujia.
1: Hali sobo wale kusima sebo.
3: Tusimi, tusimi na dala.
1: Amina.
3: Mwela nangi.
1: Hey.
3: Atoko kwewa zako wana bewa mbu. Bewa siyamani.
0: Siyamani birinji.
3: Tamaro kwewa zako kubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakub so na kuwa lero kuwa demu mikore wabu
1: kwa
3: wadu wa kwa ya jajawe pasi jeje
1: jaja
3: jaja nati jaja wawe ya firu wako bawe
0: bambi
3: baladi ba mkubiza kivibasideyo oyo mwaka
1: miyake mika ngawezize miyake mika chinana
3: ese niba nangi baga vude vuruji nibateka une vidongo vya kuze vizuwe chilo chona chona
0: musa no odigida
3: asali enzeye chilo
1: inemi sana odigiza amazina mkulaba bongu kabuka na amazina genjini ama pia
3: tulide vuruji mele vami baga vude eti ya mani bilingi meena vayo natandi kofu zina emisana
0: wanji
3: wakere boko nati oruimba oruimba uruwa ndio nolwa waluwa kaimba kasi kwa angala
0: kaimba chako
3: nange nese wati to ojoka ojoka mkubila musa ono waluwa mkaza imbo
0: ate naka kuwa angazi toka mbuli dena akategera
3: akono mkazi waluwa imba ono mkaza imba akoba zati saida ono watoro kajeki watoro
1: Natoro.
0: Stabua Natoro.
1: Stabua Natoro.
3: Baka mku vide natani koku zina. Nango jaka mku vila mku senga.
0: Wanji.
1: Kwa maka kuto mbavido.
3: Jagalo kanku vile mku kanyumizi.
1: Kabate mo vigambo che vigamba vichia.
3: Kati. Bananga ya kakaimba karungi. Nyesi ya mani ya kagala nyumba wanga imu koku.
1: Ati tuimbi lembe kabate kayimba kamanye senga.
3: Senga kamani
1: ya kategi kare muta aha kumulamwa
3: kanzile kumulamwa kutuba deko
1: ese butata wabanya
3: abananga abakyala baisabu isu vami kubango mwami ya hizo kubanga wazimbe nyumba yu kumutaya nata andiko kumanyira mtomta manya sentu ziwazijia
1: mpulida
3: nata niko kumani rambu babu nyumba yangu kwa chita fena pasi nati manga amazi ketukuba puloka
1: mpuri la
3: njivemu kwa chupa kula nga fena nge wapang ketua kula nga fena nato musa jari ya singa mu ya singo teka musenki
1: mpuri la musa
3: nengkubi rambu abasa nengkubi rida abasa mwekera okumanyira nga abasajja
1: mpulira
3: abasajja bakisibwa nnyo toyinza kubeera omukazi toyinza kubeerawo nga talina musajja
1: ye
3: omusajja ge maka ndiko omukazi toli maka ate nekyokubiri toli mulekerawo okukira abaana be butazadde mulimu abakazi abamu betulaba baisa bubi abana batebo bataza bubi
1: mpulira
3: mpulira batanze waka
0: mpulira
3: orina inza no mubamba nata mwana mmeri na uwe guazaji
1: mpulira
3: na mugamba tatao tiyari mmeri atena kuwa mmeri unulie mmeri
0: chitufu musa chayo geda
3: na wala ya mungu fetubalaba
0: nyama amuwa gumba kutali nyama
3: urusia mwana
0: atali salari gende lide
3: amwana supu supu amwe nyama
0: abamu gamba na amwe vijanjalo bone bali nyama
3: ketubala ba nyene wafi
1: ye
3: kapto wa bantu bange
1: esebo musa webali kutesa
3: toko tumira kochi ya mani bilinge makukuba
1: esebo
3: ni mkulu bezo we makukona we atu alanga nyo pisizindale makukweli ya kakakala
1: esebo
3: salamu aleku wala matubwai wa barakati na aja chaka imbo kankukira
0: Benaba nkalabye kai nzo butaba mu computer kasiweka na abamu.
3: Okubira ka akankubi wapi yonkubira ko mama yangu za kuza.
0: Kale katulabe mukwano benaba nkafunye. Bwoba tokaulide omanya ti no mu computer tekali. Tuli kuchenda musanvu akasirisa satu FM mwe fe radio Simba.
1: Programenoji. Musa yebale kutesa.
0: Tesa za no.
1: Tesa za mulamwa.
0: Simba hello.
1: Hello, Radio Simba gamba nti kuoli.
4: Ndi.
1: Aha.
4: Tuweleza wana.
1: Kaya muna na kuuliza, tuugira kuna ani, yosinzidewa.
4: Zikani yanyule.
1: Esebo.
4: na Uganda kana tegeera nga bulijjo
2: mpulira taata w'abaana
4: yamani kizetu kwera George William
2: esebo mukulu George William
4: amazina ga Katonda wajja abantu bangi nnyo abasubwa ebigambo byammwe abatawuliza
2: esebo taata w'abaana
4: kubanga tebawuliriza asubwa ebigambo ebizimba empuliza simba eno okuva era nakibuule mu buguma weyabeerawo naye nga ndabye addala buli mulamu ogumuleeta bagwa buvunaanyizibwa
2: esebo balikusiima taata w'abaana
4: abavubuka ebiseera ebisinga obulungi babeera mukubiza nini alimpa pulogulaamu yesiimira ddala okubeera nti esobola okubabeera zera mbabuulira nnyo eno yombanuna yemwagala okuyi
2: esebo
4: nekwate pulogulaamu yaayuga
2: esebo
4: yavunaanyizibwa ensonga zimukoonyeeko zonna zonna zonna ebintu ebyo kujja
2: esebo
4: eno abantu bangi nnyo naddala abaama
2: kati era nyo twakatandiza okuddukako yongera nekudda
4: obufumbo nga emifumbo gyebagenda tebamaze kwezibenya biki gyebalina okutambula nazo bebaza bebaza ebintu bingi nyo ebireetese abantu okukingana abantu nebasokereeta tetegereka ebivudde bamaama mu maka abaana ne batukuuka ana nakyawa abaa amaka nagakyayo ane nakyawa naye nga kyava ku maama netuulira ebyenkiaa byetulaba buli lunaku abamaama beyisa mu mbeera egati naye nga ate kiba kintusobo nyo omugadde omukyala erini ebiseera ebisi abaami batabeera okulaba nti obudaabuda amaka kubuulirira kino kiina kubeera kiki ebiseera ebisinga obungi abasajja tubeerawo mu maka naye nga tulina kkerezaako bwongereza kulaba waawagaanyi waawagaanyi gwebisajja awo nokubeera nti oyi
2: otereezeewo
4: tereezeewo naye nga ebiseera ebisinga abakyala ebananyini nsonga ka okaba nti buli kimu kitambula bulungi obutakukola mu baana bana okukulira ekyokukola abaana okumanya ennyaniza gyebalizaamu abantu mu maka okuyiga emirimu gyonna egirina okukolebwa yetoloolera
2: kituufu
4: mukyala otaba nabuganyira fanna bwe butyo manya nti amaka tegagenda kuberako
2: ekisebo
4: nze tayiki eno nina abantu bangi nnyo abantu nokubeebaza
2: esebo taata w'abaana
4: olwaliro mbadde mutabani wange akola kukikwanya kuteeja oluzira nangamba mbeebaze
2: amiinamukola amiina munnange
4: abaawo ligadi aga nga naye ali kuteeja eyo ekikwanya
2: esebo
4: abaana abo babeera mu babodaboda abo naye
2: esebo taata beebali munaanyumira
4: bonna akyamaani bannange tutera okubeeranzangamba yiafuna mukisa kokuba noyitamu gredi basobola okuteesa naye tituyitamu naye abantu bangi nnyo basiima redi nokubeera nti egezezaako nnyo okutuwa ebigambo ebitukulaakulanyera ebitusimba mulamu bwaffe
2: amiina
4: era mugende mu maaso n'okukiweereza
2: kalesebo
4: yamaani sente okanlumira akutumira ali akwagala nnyo nebannakikwanya zonna ne
0: bannakkalibeera bulungi sebo
4: wewaawo
0: oli ku 97 akasirisa 3 FMMFA radio Simba empologoma enungi eyeddembe
2: senga
0: wange
2: waliwo naweeza meseji era naddeko manya agambye kkojja nesenga omusajja wange mwagala nnyo naye yeevuunika nze nkole ntya buli kaseera aba yeevuunise
1: Tamuwa kagati.
0: Taina maanyi. Wabula ajafune dagala wasinga kayoga. Taina maanyi bambi.
1: Shobola bayevu ni katayagala uliebi intu manti manti mugambe. Ajafune dagala
0: wasinga kayoga. Atena chito chela na basajia chenjagala mumanyi. Kati abasajja mamu babera bagayavu ku kintu ky'okwegattana omukyala. Naye omukyala babanga akugambye nti waye ndi mbwetavu leero njagala. Mukwano fubanga bw'osobola olabe ng'omuwa. Kubanga buli lwanagamba emirundi egiwera nga ayagala ng'omulaga gwe sibi oliko kuba abasajja bamu ye amala kwagala
1: nayoka.
0: Aha. Gwe bw'obeera mu bwetaavu osobola okumulaga nti oli mbwetaavu oyagala niye nakulaga nti sibi aliko. Ebintu ebyo ebisinze byonna okuviirako abakyala ogamba nti wayinina okubeera ne basajja bange nga babiri oba basatu ono wabanga yeefudde bize nga ngenda woli nga mmalira ekizibu kyange. Naye bw'obanga omukyala wo naye gwe buli weyagalira yakuwa oyagala akuwe gwe bwawulira weyagalira naye ate ewayagalira gwe bwemulaga nti gwe sibyo oliko olina kujja wuwe olina kwegatta naye lwawulira lwawulira lw'oyagala omukyalo oyo bambi ojja kumumalamu obugumiikiriza. Yesu lwaki nabagamba nti temubwosanga ng'omukyala omufumbo ng'ayenda tomugeya aye tomwogerangako nti lwaki omukazi omwenzi buli mukyala yabeera amanye ebizibu by'ayina ewakaawe katunuulira katuya ekizibu ky'alina omusajja oluba okwebaka ku buliri nga yeevuunika mukazi watunaabeerawo ne yeekunyaana yakola atya neyeekyusakyusa naye ng'omusajja nga si byaliko kakati omukyala oyo bwana omwezi guweddeko akutegukubi oyagala akola atya
1: nga mubiri abanja
0: ate mubiri waba yagambye okubanja kojja mama owulira ddala nga n'emirembe gikugwereddeko ddala
1: mubiri abanja
0: anaye Simba halo
5: Radio Simba
1: wanje tata w'abaana
5: amanya n'eddoboozi MC Beze makuba
1: esebo
5: abandi gwe bamanyinga kojja w'abatu
1: esebo
5: njasoka njukize mukulu musema kukuba akayimba kabadde asaba mukama wange kasabuwa natolo bakaita oli wa mukisa abakunkubira simu nangamba munaisa kunjukize kakayimba
1: oli wa mukisa
5: tubadde naye mukulu museyo ku mukole wa chairman birenge mama wa chairman bambi akuza amazali wa gamyaka 98
0: buzaye bidyo okutuka ku 10
5: ye mama
0: banagira badasano kalira pate bambi
5: bambi abadde wa mukisa kwatu badde fenda nga tukola ne comedy lero ne musa eramba paja wangalie na ngamba msiba myo tumiranga ko bambi nange embera ko yukiranze ndi wachi zindalo kuchalo kuneno
1: era kutumide no kutumira muulide
5: era kubanga nange omulama guli eri ogwetto ebike ebyo nange tulope muisirawo muzindaalo mukwano gwange nnyo bambi musema kukuba
0: kirungi
5: ne bambi senga waliwo abakyala bali babiri abatava ku Radio Simba babaagala nnyo
1: baffe tubaagala okamala
5: waliwo mukyala Sebyala Nalongo omudaama emakukuba kwali ku Simba era abawulira nnyo buli lunaku abeera ku Simba abeerako ne mukyala Sani emakukuba mukyala wange naye ali wanene awulira essanyu nga mpiseemu
0: banange naye omutuweeku
5: kugambye kyankola wano bannange
0: waagi mpulira
1: munagwirewo
5: nange nze sinaina kumanya nkugambye alingara kirabanga kyenkoze
0: mutuweeko atubuuzeeko
5: uno jangu munange mama Fernandez jangu buze kusenga munange uno senga okusimba jangu jo kungamba uno jangu
1: ainensonyi
0: kakati eze ensonyi zaalina bwe mutuka ku ssaawa eri tasooka kuzikiza ttaala
5: Wanji. Wanji.
0: Mpulira.
1: Wamululwa abali nnyo okufuna ettaala. Walalala.
0: Mpulira.
5: Okubeera nga ndi mutaala.
1: Wanji.
0: Twaga tukunganira olukungana la foro ama uliza wa foro sokela dala
3: abantu wabe sunge singa banange bagala kusinga wa simba ya ni
0: amazima
3: banange singa kuswamba nyo waliri na chifu manange sikula wangako
0: amazima
3: atenga na kutu mpaka zenda imbira vya ngao na nina kuwa nyo sakula na ina kula yuko kitoko mkama mulungi
0: amina
3: Senga ya tayi mwampete kwa mkwanu tuja kutamu
0: Kale vena mbolo njisebo Tulabi lebo Nabo nabe makukuwa banange tuba agala inyo Bana inyo gilo kujukiza abantu banange Temuchare takusente Muzei kabanda wa Wena Mama nera video Muzei kabanda Yambuza kubane tutusewa kusonga tutusewa ne mugamba munange nsonga yokungana eshiji ajisibye kasente akasente kesi ba nti bachampa kasente atenga twaga tukolechi twagala tulabikenga toyi tujimaliza kakati tunateka yolo kungana ngati tumaliliza toyi eyo abantu baligenda wa gundi wakamutu kakaramba tuwa tuwagala kazi mbeko toi no jikuwa plaster then nyumba jima liza flower no kujikuwa kochi no jikuwa plaster kupanga techinyuma ogeno mtu nti tumusanyu kile kunga ingi de nyumba atenge nyumba tewede ngatila vikabulu mchi nolecho tuwe yambi yambi newa ya de watuwa mwini mwabali batu suviza babi vako da ate no kubera nti nawe ne wabanga yadde watuwayo kodda tekigana kutuongera yo bambi mutuongere kaka sente tumalirize mutemwaga tukungane ko twera bibuli omwala be kumune gwatala banga ko twagala kuba twaga mu lukungano olusokera dala tugenda kukungania wa musema kukuba je twagala fwenna je tuba tukunganira kale nolwekyo
2: tukuba amazina nakayimba kanina tolonga we kali
0: ali wa mugisa bakubire muso mukisa gwali nokulaba nga abantu bamuyamba ne bakola ki
2: ne
0: bamusimira to nyine bagizimba ne bamukubira plaster ne
2: aona tukaba mane DJ akademo mirundi mukaga andi musa
0: makuba ali okay musa digide
2: Kwa
0: muli ya amazina gasenga kayoga wazina paka
2: chini. Paka chini walalalalala.
0: Simba hello.
2: Aliko gamba nti hello.
3: Hello.
2: Wanjisebo.
3: Ngane koja mjema.
2: Kale munabi na ujema. Kutuwa kila kuna anyon.
3: Mbamu wa mtu pa awala wa Richard.
2: Mbaku itani?
3: Awala.
2: Awala Richard. Ese wosi nzide wata tawabana
3: ewa ne seta katondo waka ipa namioya
2: seta wali nga vene mkono
3: wano kekevu kere
2: sebo tatawabana
3: wanyimba tengu nyumia kanto karisho mbano mpore mkano mbe atinonti kikira ni nava nava angevali vati eko niko mkuru wa miaka kumi nesa tu umuto wa miaka kipano hao Ati mama wavera nako. Kwa kwa gena nangu ila siku wana wazala siku. Kinoko laji. Kwa wayo siku.
6: ata kola chaba kambi rusi ono muna mana kala sirambi wae chokola mkuba mkuja kaila ya sivye mpi maga ay ya sivye kiki chokola mpeko kumiro ati nuba imoto ati mkubu mkuba mkuma aya genzo kuzanya kati mwuri kwenye sari nga wendi Ngoraba mukumi ngoroma ya kebabando kati sikole
2: sike bakoze
6: eh bangu basho zamira ari babaga yagenze nga no muri akaka wendi wendi
2: nga yenda agala bamunyigire mutoke
6: eh kati yeye ayogera mazimana yo no mukela malo muka kata kwa kapa sana cha kati alingo botu kae kama mainga yeye kati yeye
0: Ajene batamanya ebintu

0: Enamba
1: tugenda ngenda gisoma nga tumaliriza. Ngenda gisoma nga tumaliriza.
2: Wabo agisoma kati.
1: Bagita wanyo wana kujuku bako nga tukyali wano mu studio. Tuyambe musabambi makukuba tumalirize, tumumalirize n'ekyo kigwe. Nyumba ya kisenge kimu. Etuleme tukuba plaster.
0: Nyango mbagala nyo.
2: Amina nafe tukwagala kamala.
1: Era kujja nkubuulire yensonga lwaki olaba nti naffe ne bakere nkya nti tufudde tuvuddewo abantu bagenda kutwerabira mangu kubanga bawulira n'abantu nga bawana Musa bano Musa tumwagala banagera Musa banage twagala Musa Musa tusanyisa Musa ateesa bulungi omulanagawana okugamba nze Musa abanga samulidde kunga ateesa programu ne gwe batateesezza programu batenyumidde kakati ddala bw'otuukira okubeera bw'otyo olinda Musa amale kufuli okw'omusiime lwaki tomusiima ng'akyalira mulamu n'omukolera ekyo omukolere olaba ne gubeera mukwano nagugwetaagamu ebirungo kubanga n'omukwano okuwoza obuwoza gundi bannange zaani nkwagala nnyo sitati nkwagala nnyo mukwano gwe tuko tokimanyi ndi nkwagala okwagala n'atakwagala sobola okugamba nti nkwagala naye okwagala bakulagira mu bikolwa kakabe katono katyanga kweyiriza mukwano gwo era omulaze nti omukola ki
2: kyomuyagala
1: omwagala kubanga oli buli lwakuyizayo akantu konna nga yadde kyakakutumye okasanyukira nnyo n'obeera ono bukisaa nobeera ng'olowooza luga nti mbambi omusajja one ekitigala ne bwabeereyo abeera ndowoozaako kati bwabadde ewe n'agamba omwagala wange kamuyiize akantu kano kamutwalire kwegamba oba ebirowoozo byakuwa okulowooza bibeera bingi nnyo ate nabibanga bikola ki bikwongera omukwano
2: singa okimanyi nti oli nga yakuwadde ekintu nga si kyakulya nga kyakulabako ebbanga lyonna omulowooza nyonyo mulimu okitunako mujjukira
1: kyekyo kyenyini
2: okusinga ekyokulya
1: kituufu nnyo Simba halo
2: ali ku radio gamba nti halo
1: halo radio Simba
2: wanyita tawaba
1: waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu
3: ala bawe birungi haki ni kwa akira
1: ala
2: amina ya rabbi kanitwalanga kakuduka ko mulimu ekikaaba ekyo
3: ekikala okukyusa obulamu bw'abantu abakyala n'abaami mu nsonga y'amaka
2: ese butata w'abaana
3: era kyetaaga mukama katonda ababa kimuyinga okusinga okuyaayaanira
2: amina ya rabbi
3: era mwebaire ddala okuva imu atandika emisomo gino abakyala baffe abantu abamu abaali tibakyatubuuza tibakyakola ki naye okuva we baawuliza senga ne kojja sawa ya leero embeera yatereere maka agasinga agamu
1: ate nomanyi lwetunakunganya ewa musema kukuba tugenda kusooka kuba sampolinga yokukona musomo
3: titwagala kugenda wa muganda waffe musema kukuba nga ate tulinga bapoliisi nga n'owokupama anti abapoliisi bakyalo wansi baba tebamanyi na toyizi bagenda kupamamu
1: amazima bagena bagenda munsiko
3: kyovaolaba tovola batwagala nga niba tugenza owamusema kukuba nga tusobola okumanya nti toyi owamu musanafu gitwateekako akasente yeeno wawe wano wetufuna buli omu woogenda n'olaba nti
1: amazimawe
3: naliteeka weewano
2: naye okimanyi amazima agatona teweeyanjuddeko naffe situmanya ni gwe twogera naye
3: erinnya lyange nze Saalongo Bumali Elungu Jacosofu memba tuli bumukolaazi abakyala kubatuma Dokita Lavo basanyulya abakyala
2: olina naliri erinnya lyotera okweyita olireseeyo lwaki eina erinnya lyotera okweyita lwaki olireseeyo
3: eryo erinnya ti nina amanya
2: eyetise mando akaseegu
3: amanya mangi amanya mangi genina eryo lyekulembera amannya gonna eryamandwa kaseego
2: era nabadde ngenda kuyita amannyago gonna ne ngamba akankuleka ogejjireyo naye ngenza
3: okwawonakagalekayozatula kunze za Uganda naye enga nekojja mugambya abaana tubafula emikwano gyaffe naye olumu abakazi abasinga be batulemesa okufuula ki
2: emikwano gy'abaana bamwe
3: wakumanya nti ono Saalongo Bumali waswe Elungu Jacosofu ayagala nnyo omwana kwegamba bw'aba yagenda n'omwana buli saawa omwana aba alwala tayinza kumala wiiki nga talwadde naye ate omwana bw'abeera omulamu
1: anti kwaliira
3: Bwabeera omulamu takubira naye buli lwabeera mu ng'ayinamu nekikasenyiga nekabaka 15 ng'asobola okumugulira panadol 12 buli saawa aba akukubira ate kati

0: guno mulembe ogwajjo osobola okugenda neye dokita n'omugamba kaneba seeko wano omwana kifaananyi ensindikire taata we nti omwana ali ku kitanda
1: n'ateekawo kanula ey'obulimba
0: ati kati babikola olaba abakyala babikola ne basindikira abavubuka babbaaba kaki n'asindikira abavubuka nga bameka ng'akimanyi nti omuvubuka tasobola kujja gyali naye gwaba amanyi nti asobola okutuukawo waali
2: ye
0: tayinza bimugamba kuba abakimanyi oli ajja kulinnya akole ki
1: atuukewo
0: atuukewo naye bano abatasobola kutuuka waali aba abasundikira ebifaananyi ne bakubagana naye abakyala banaye mutwagaza abaana baffe kuba abaana baffe tubaagala naye gwe bwoliwo onfuula nga kwegamba nze wanfuula bizinesi kiba tikigenda kujja senga nekojja
1: kituufu
0: muganda wange musema kukuba nina akantu kenateekako naye senga ngenda kwongera nyongereyooko
1: lwakuba
0: eri layini eginali enamba yamwe ginali manyi eno layini bagiiramu ninsayisa layini endala
1: esebo
0: enaaba nfuddeko ngenda kuddamu nfune enamba yamwe gyenyinza okuddamu okusindikako
2: kale mukwano mawuliriza tugenda gisoma nga tumaliriza
0: Mama Sebate ekisebi abatumidde
1: kalebona
0: Sazi Monica enda kuzzaako omubaka wa Lubaga Beka Kawali ya 2026 agenda kulembera obulungi okusinga ne buyakola 2021
2: tutembezaayo
0: mukyala wange kapiteni wange omulungi n'alonga amina nakanwaki kuba ye yakwata ekikomo ky'abakyala bonabona abamberedde okubira ddala mu eri mu akademi paka ano mu siniya wendi
2: kalebera bulungi owaayi kuli wana mawulire gendaba gagamba nti Chairman Kalangwa ow'e Kayunga agudde ku kabenje embeera ye mbi nnyo ate wano nendaba meseji egamba nti nti balamu
1: Balugahala
2: says he is dead
1: eki
2: nti Kalangwa afudde afunye akabenje
1: kadde kabusa
2: Kalangwa w'e Kayunga
1: nga kibi nnyo
2: Chairman w'e Kayunga Chairman wa NRM
1: w'e Kayunga ate balamu minister w'abavubuka
2: ate ndozera bamubikidde
1: ye n'agamba nti message aweze yagambye oli afudde ebintu ya social media banne mutuulize naye olumu naffe situbimanyi babye ebituufu
2: Nye
1: mutugumire mubire embeera tubagamba
2: message naba yange oba ya kumpewo simayi kampulire bwe basi ya kumpewo nja jijja
3: kwa barakatu mwe bali kutuweereza
1: medise
3: mwanga mputu wali bamunanika mwe bali kutuweereza mulamu ogwo singa abakyala naddala ab'ensangi zineeno bakoze ky'amaanyi nnyo okubanga nga balemesa abaami awaka olw'ensonga omwami agenda n'abeera awo ng'olukitalinaamu kasente naye ng'ate omukyala muwangadde naye olumu nga muli mu kyalo nga ffe tuli mu kyalo ng'omukyala asobola okulunda akakoko asobola okulunda ku mbuzi asobola okufuna ebintu eby'enjawulo ku lwalo awakaawo naye omukyala agenda n'ayoka atunuuliza omusajja buli kimu abasajja ntugera tubeera ku situesi ez'enjawulo gw'olina okuweerera abaana gw'olina okukola ki gw'olina okugula engoye ate ng'omusajja kyamutondebwa wasobola okuba ng'alinayo omukyala we ebbali naye ng'ensangi zino eno abakyala abasinga beenyigidde mu kuweerera ku baana obutalekerera abasajja musajja n'omusanga mu kkubo ng'agenda awunuuna buwunuunyi buli kimu kimutunuulidde naye ng'omukyala alina ssente azisibye ku kikondoolo kye tayagala kukwata ku wadde ekikumi
2: ate
3: n'enjala senga abakyala nabo bafuuse kyamaanyi bakoze kyamaanyi nnyo okulemesa abaana b'abasajja awaka musajja atandika okwebbirira eri bamugyamu obusente bungi omwana waba alwadde oba omusujja ogwo yali badde bamujjanjabira omutwalo gumu oba emitwalo ebiri bamugamba omwana baagala emitwalo kkumi kati nno ne balyoka omukyala ne beeteesa ne nazaalawo n'akukubira essimu yennyini eno evuga abawaka bakutwala kaguddeyo n'abeebweru bakutwala kaguddeyo kati beba abasajja b'osanga mu kkubo ng'avuga emmotoka oba ng'avuga piki n'ava ne ku kkubo n'atomera omuntu naye nga bizibu bye bimukoze eki
1: bimutomezadde
3: naye ng'ate abaana baali badde basobola okukuŋŋaana awamu ne bakulira awo ne baba nga beetegeera naye abakazi nabo baino obujja kubaana olusa abayajja n'owuwe naye nga tetayagala musajja
4: aleetewowe
3: mwana waawo ng'afuba okulaba ng'amulwanyisa senga nalabako ku mukyala eno yajja n'abaana babiri mu bufumbo n'asangawo w'omusajja omu naye omukyala yalwanyisa omwana w'omusajja nga tetayagala abeerewo ne omukazi n'angamba omusajja oyo otayagala kugamba ku mwana biki biki ne mugamba maama nkubuulire gw'oba wajja kufumba wajja n'abaana bo bakulu basinga n'olyo w'omusajja omulenzi gw'osanzeewo waaki olwanyisa omwana waaki olwanyisa omwana kati omusajja yasanga omukazi agalamizza omwana amugamba ngenda kukuba emboka 20 ngenda kukuba mmeka omusajja n'asitulawo omwana we n'amugamba situka jja tugende era omukyala yamaliriza amaka gamulemeredde yeeyongeddeyo naye era agenda atambula butambuzi olw'efutwa n'efubitizi lyateeka ku baana b'abasajja senga yenteesa yange kankumaawo n'abalala bateese
2: kale mukwano webali nnyo ebali edda kujazigane neewuunya omusajja n'akuyamba n'akuwasa ng'olina abaana bo
1: empeekera bwamujjana nnyina
2: naye munange n'asangawo omwana w'omusajja n'atandika okumutulugunya
1: kiruma nno
2: oba n'atayagala musajja kuleeta mwana bwe yasanga azadde tayagala mujje ku nnyina nga laba ssente zigenda nnyo nga bwowulidde oli wagambye bwe balijjanjabidde 20,000 ye
1: ayagamba
2: nti omwana bamujjanjabidde 10,000
1: ziweremu
2: kaakati kyobulaba abakazi abategeera bwamanya nti musajja wayina abaana balina ebbali amugamba abaana baleete bonna babeere wano
1: tube
2: nga tujja ku kimu olwo ye mukyala alumirira omwami we aleme kubeera ng'aspendinga nnyo mu bintu ebitaliimu okiwulira naye abakyala bannanga ateze bwe tukola emisobo bambi lwaki temuleeta abakyala munyiikire ng'okujja okusoma era nebazanya abakyabeera abanyiikivu era ka tugenda kutandika okuddamu okutegeka emisomo naye abaami mufube nga bwe musobola okutuweereza abakyala naye nammwe abaami olusi mwenyigirengimu kati bwe mubeera ano nga muwuliriza omwami n'omukyala tebulaba nti abawuliriza puloguraamu eno obufumbo bwammwe n'omukwano gwammwe biteredde entende bitambula bulungi n'olwekyo ne bwobaayo n'omusomo ng'ogwo jangu omwami n'omukyala weerekereze webadde ogenda okukola mujje mwembi musobole okubeera nga mujje musome mwongere okuguka simba halo
1: wangi sebo
5: senga nekojjamu ebale kutuweereza
1: kale munaye naawe okuwuliza twogerako naani osinzidde wa mukulu
5: nayogerako ne buye Richard wane Nazigo
1: esebo seeta Nazigo
5: Nazigo wekayunga
1: Nazigo wekayunga
5: senga bambi amawulire ago gemuwulidde agakalanga matuufu
2: kalangu afudde
5: kale ekyokufa kiri kirinawo kakazibwa naye ngaafa akabenja akafunye
2: naye kibage kadde k'amaanyi nnyo
5: kabadde k'amaanyi emotoka efunye obuzibu wano esukka
1: mukoona
5: negwa
2: waliwo wano agafulumiza nti afudde
5: ago gwe eno tetunabaga kakasa bulungi naye ng'atwaliddwa ng'embeera ebadde mbi
2: Allah musaasi
1: musaasire
5: ne mukama atusaasire nakuddako oba okumulamwa senga nfu mu nsonga eyo abakyala bo batulinamu obuzibuzibu nabo mbeera ebambi naddala katinga betulina nga bajja n'abaana baabo
1: abakyala nga bajja n'abaana bamujjana nnyina
5: esebo naye nga ffe mubiseera ebisinga naddala kati nga abasajja n'obuzibu ng'otya oluusi n'okwogera ekintu naye nga ye bambi tuufu otutambulira ogenda okudda ng'otya n'okubuuza nti bali mu mbeera y'abaana
1: kanetiwaka ye ekuddukako tereera
5: tereddemu amakojjo olwawo
1: genda mu maaso
5: kakadde mu mbeera eyo nga mutuufu omwana genda okumutunuulira ng'olaba naku ogimu zoolawo enjawulo eyokusosolasosola
1: eyokusosola abaana omwana wo gwowaowaka n'oli omujjana nnyina
2: No gamba tobanga yu msajia kiri zaba na oba vili baramba oba basatu rachi wa msajia umumbu tomukiza teno mwisa ulonji
1: tiba manche baagala haba chaa
0: uo chidawe chuna inga na inga kubafu uwele rano inga ulaba muna bubinda guo msajia osto sole ulaba angaba na vono uwele
1: rano
0: uli na gamba nti uvo no uvo na inga ugendo ukulaba kaidi mungu ulaba chifu
1: Neo chimanyi nti aban omwana ogwozadde eri je yajjaba na abana tata waba ya abana babiri omwana so wagenda wa dokuchala wa dokusala na kunolumu karate gwe omwana wo ali wane wa tata we guba muturugu nizanga tata wagenda
2: kale wunzi ke kisemba ye mukwano
0: kale munsonge Ewa wachara, edamu baku gambi le kudwa la sengane kujaba. Keteze mu mbele yukwanda.
1: Beteleze.
2: Kale.
0: Keteze mu.
2: Yes, kale mkwana, waka deka utulili dempinga. Ena mese jenge ndo kujira, yesemba ya kubange deka ziri kumina nyeza kaita kusawa mnana.
3: Salamu alaikum, wala kumatulahi wa balakatu sengane kujaba. Kamanya,
1: salam.
3: Ziki M. Yunga kumuhimbi yuguanga indina kwero. Habita kulotiba fabuledi yosima dala programu HRG ewa kuli atala mruji wa muna abima mongeri jenzali wa mugombra ichimenye te muna chifuma mkono mochangwe
1: yes sir
3: wale kubanga msomesa kubanga Uganda muna abali emitala manja buli yukumila kusimba afunecho kuhiga mpruga mwane HRG
1: wale yes,
3: sinzonge ukulu na enja kala mba tegezi inti dala bachala mpupa fuki tetale jirala okusosola abana dala bebata zara ila abasanya abaina abana mbali ite wakanga luo mchala liwonga tsi ya bazala abana mbali kumagwa ila mbali bubinyo njaka namba tegezi nti baba chala paluza baba na baba zala mbagendo kufuka haba manji mseno mbagendo vogurunji mwebata zala naba isi za dala bubinga naba mbagenda kubaba feria na imu mungu atabi jusa mwebe isi za dala bubi atine mstuka ni mbagurunji dala mtuka ni mwiyamba angani bali kati mba tegezi haba chala nti mulekao kusosola abana bota abana bota zara woman bota zara
1: mwenye
3: kutiti hivyo uro uze ya gendo kubogu lunji na hatu nukwe iso kuminga ya gendo kuyambiro uo ate mwawa isa bubio mwano utainza funa na yamba waga manyoko ya msa bubi nyoko te yanda vanga uo kati mjio kubango embera muletao embera esosola sosola hii hatu na naba sanja mfuke chila la bachalo baba kwa damba balo gabulo zingo mchala vyo na vya gamba vyo kende lako nchiyo mwana chino ota vado mwana vadangu mwana mfumye noda kumwana noku bakumboli mama konjelo no mwana kumuchaya kwejoli chitawe katini batata maulirize nsonga zaba mama nozivire kodala nze chenvansi mila dala chitanga lizika li magonga mwagala nyo msajia wa manyoyo hii sigade zikie muyugando muimbe kwanga mwagala kwa hidi usimba mwagala nyo akume
1: webali kutesa mkuru zikie M
2: webali yedela zikie M kutesa kutesa kulonji nyo mkwano webali nyo webali yedela
1: ni ya avuza kakari na haka mayonga tasimiriza na muwa deka breji
2: akade weka tukalibika katu hidi mpinga kuja umba umba tuetu gende
1: mami na abachara wasibo ne banyabo ntwalo mukisa okusima no kwebaza nse kwebaza yena mwenna abatuuliza na dabali ku radio Simba nebaza nse kwebaza nti mwe bali kuteesa bambi mwe bali nyo bayi dala ebiroze birungi bimuteeseza temujjanga okwo nyongero kubiriza abachara abachara bafi abachara baneiba abachara bagundi no gundi no wejindi tukirize nga butuli abazadde tutulugunya abaana ba musajja wadde nga sigwa bazaala manya nti abaana ba musajja abo enkya osanga bajja okulabirira enkya oba luli osanga bayinza okuyitamu ababo ne batayitamu tukirize abasajja baliita abaana baabwe mu maka bakule bannaabwe nawe omusajja faayo obuli omukyalo oyo nti olinayo abaana ebbali ono ebakwika ebbanga lyonomala nga obakwese obuzibu bujja kugira gy'oli ojja kunoonya obbagatta nga tolina wetandikira bbagatta ojja kunoonya obbasomeseza awamu nga tekisoboka naye oba omukyala waba abagubya waka kubanga munaye toyinza kuwaayo baana bo batugumbule olwo abakyala abazibu nga bazibu nnyo abaawa muleeta nja mutuga sooka omwesonyiwe naye faayo okulaba nti obasomeseza ku ssomo lye erimu era obalage baganda bamanyigane obudde bulituuka buli bwolwo nibatandika okwebanja okwesisinkana oba okulabagana nsembyo akantu kano kamu abana bali mu msajjum ngoma ya mzala mchala mulala ninga basomera kusoma ojejimu ekyo mukiso mulunje bo mbi bali mu kilasi yem ni ata abana wo musayi omumu yaita manyi munne ni bajjate babira ba mukwanu mu kilasi yino kusomereri tata bajjata laga bana banunti no muli ba luganda eyata laga bana banunti no basomera wamu bya bazala ila batanikira wanga babamba mukwano ba mukwano uluwaji lolinga gama mune nchano tugeno nchalile ke wafe ugendo kutuke wawe unakuluwali wa sande tata kumba waka wali ono mukwano kwa ze mchali yako waka nga alaba muganda we alaba, tata alaba umwana umwana muwala we ate muwala we ila ya mulese unu waka tata ya chegu nye na mbuza ozodia kati umwana ni watuka waka gani kuwa bangi nangi itata wanga ategwe nangu ni itata wangi edo mchala ya guawo ichigunga laba umwana uliya songa mkibawe ndi ya mzala
2: yengo notanikia noku yonga
1: ganoono ya mzala umwana
2: wale nyini guwa zala ya lese mkwano gwe
1: gatema no wa mkwano nyo mkwano kuwa sasa mkabu edacha yamba tata ya mwana wana wakana wana tata wange wana wana tata wange chiza chwani chisikane wano tata mami muna nkubuli wana mkwano wange kusomiro nilabo bumpa wana mpokiti mwane wichi tulia fena na ina aleta tulia fena tata chamu jembi ni kwa mbuze buzo nga ina chadamu ngata ina chadamu ni inga abane ibamu yambo kula gawa mganda we ntichi jebali inga babu buzono mwana uinaba ganda yabala ntichi jebali hata mwana mwana ntichi jebali abana nibega tabuka omulimu bagunye tata ina tata na yagaje esikiranga mu chikonde ngabana koze chi omuzoga tawo ni yali ali mu bukwachi obalaga basajjamu bera musajje mwanguli musajje mekete gatta abana bo uchali mulamu tewaya jabba kugatira era okiba kikulemye echo na kino chikuwango musajja tuma ka manyanga gegamu aweno junior nono weno junior oba senior pebicho kagamana kamanga amanya gaina gofanagana oba secho tuma amanya agabana nga nawo agago muigali kiyamba abana abo nti olina wababa igana gamba edino yalijjawa wali no yalijjawa nebintu pebicho nolwe songa iyo abana
2: abena beita sekitoreko na eri be no beita sekitoreko
1: kakati omanya nti no bana banye mbavudde wonga sibagaseri erinya lili bagatta mwimu abanya amanya gaba jajja munga gwa manyago mazibu ga kwegani batumi chikuyambi nolo chonkubiriza abana
2: olaba mugenza ajuseni chanjo
1: eh
2: abana be tebalina manyaga chika
1: aha
2: era kati bana abamwala wange omu ya azamu Huseni chanjo no mwala ye Mansura Huseni chanjo
1: ndozo uli ya Huseni chanjo uli ya cha Huseni chanjo
2: dala
1: kati oba weni ya nina mtuma Huseni chanjo kendo gata mwenu ya lija weni ya tata wafu chinjo chigani chigata wafu ataba mba wakina wakamba umwana wabwala tomtuma liya hili nyali hapa saja ya wa ya wale nzina wabali tuma
2: atenge dini ya gama atibatu umwana ina kwetu wamanya gata
1: gata we nze Amina sasi binti gama, Musa
2: sasi gama mwini liya jati kayoga
1: Amina binti Musa mwala wa Musa mtege debulu kakati insonge yu banagi abana tata wabale miokole chintwe chungo mtege doli muganda mwagali insano tomanya je kutwala unzo kwa gugu wala nangati ya joku bedo mulu njijoli wala nukuo mulimu tomanji jogenda ya tomanji jotantilako chonchono kumako gwe mwano uwezi wacho jida mama wa gama nitu wana tata wa mwala ninyo oba tata gama wala na mama wa tomu wala ninyo neda kula choi ino kula mbude wacho obutufa basa debowe bitiwa biyabwe entalo za butozi ingi la mkubwa tozi guwana entalo za bajeno zirikiri bajeno mwana wange echa achen sembi ayo gochoko neno abana ba tata wa nivaganda bo kato na jachi kudiza chibele mbana bo chibele mbana bo nolwe nisonge yo neba zansi kubaza bakuli ya radio simba na dapuko mafe chaji mweba li nyumu mwa ujidala temo jangoku awampe emiri mweba li nyumu baida joku ulunga mimikolo woku bela MC mulu nyankole mulu ganda na ulu swahili hey awata nao kumpa sima nchiche mulinda ila ntu wala mkiso kusima nukubaza bini sabaza hey kumpi ne wala si lekela unsima abantu mwe na wabuza puga mafe chaji akawa kunebu zako na wagambi timumbipi wana umuntu wakubipi nga na uri na kuna
2: kubipi chukanga te ya kwa
1: milundi nga abili nga abili atuli umla kubibinga sawa kumine mwezo kumacha sega nga kwa mtulo kwa taa bipi nze ima nangia nenda mbela mfeya wako kero kumbu yewe omukulu kutugwe bigambo wewe tinga atuwa ganze mba kubila nenda namba ngu chisanga ku imo Facebook, WhatsApp na kuchita ila bobo jikubieko kwega ide bobi pinga sija kukubila wana isina ya time wawelele guna kuwa sebo kuwe siri wa charity nesu wangendala mbebaza haba uliza haba kuwa masimu mwebali haweza kwa WhatsApp temujango kwa nebaza baboda haba taksi haba butali na haba uliza mwena mwebali nyumba idala kulaganti musima era mwiga atundo wichise chinji haba nkumile namba yesi mweli 0755 nya emu 580 njidamu 0755 nya emu 580 katundo wichise chinji haba nkumile saba saja kabaka wangali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu. Chino njano jitegeza baganda bangi baba chala. Kano kia sija kugera binjini kano kuni no kugera. Omusajja abasajja aba kutenyo na abana. Uloku wangu tiyo mchala mukambu tuya gala manyi. Chukula sichiru unji. Namwe wa mama. Abie karaka sazo omusajja tuwe na kuleta na abana. Saga kutula na kumwana omusajja. Omuchalo mwenye karaka sanganga ya gamati yu msaji okuleta omwane uwe omwana izana okumu obutwa mkazi nga yayogera bwatyo na iya tuka nga azala abana na omusajja kaini omukazi omulala na ya azala abana batuka bagenda jibasinka ni yali university jibasinka na kati omwana omulenzi na akwana omwana omwala akwana mwanyi na mwana atatawe anti mama ya gamba da yu kula kumwana wa msaji ya mkulachi wachi ya mkutwa kati omwana mlezi nga kwa na mwana mwalanga bagala na nyo mlavu ne piti vwe ya mani bagala nye uliomu ya liye asula wawe wapangisa uliomu wawe echavamu umulezi na gamba na yeka kati wakitu tubela mnyombe bili kati guvaye li tubela mnyombe kanika kubela mwena waita mekangu mwana mwalafu norubuto olutu oluba lukuze oluba kola chiu mlenzi agama manyiti njagala ngende chari wa mwe kakati tebafa yu kubuza manyaga haba zadi mulubele belie
1: mpulira
2: chukaba gendo kola chiu bagenda ati ulimo kubulira mune ugendo kulava uwai mtu guungambi tabiranga itata wangi nina utabiranga itata wangi gendo kukakana ngatata wali yogu
1: tatu
2: manika kwebuza katukoze tutia omwana mwala mwelezi yefu data chimanyi ageza atigeza vewa wabaya gano kule tokuchi wabaya gano kugendo kuchalewa mwala kati nga mamu kugendo kugela nga bagamba tata nga gama ati uyo no mwanyoku uli nga gama ati mwanyi naze finga tuwe ya gala da omwana mwala linalubuto nje chichi titufude kati nga bagamba tisijia kusoboka kwe wasa mwana mwaleza agendo kudia agendo gamba mwana mwala tuchimanyi titata afali omu omayiva ngame techisoboka kati ingabuli omu kulavu jiyalina mgaba kuataga na bulu unji nyo mwana mwala ya gamba techisoboka nebana tugano kukole mikolo wachi tuja kusigara fwembi futuino kwe wasa tuino kubira fwembi
1: ngatuli ya bintu
2: atenti yeah. Labu yali nyingi nyo
1: ngejude bugule
2: ngamango kujisa zamu kuzibu nyo kaya noleche ba mama omusile wagama ta ito mwana tuga na kuleta mwana abana bano tubala bidida mwana wana bata inachia kusasude katonda yaji ya kusasula atono kusinga no mwana chiyandi kusasude
1: chitofu
2: kubirenga guoli isa waka mulise kubanga watu gamati nebuoli iso bulisa abantu baba waka ila katonda kuwamu empera kaya nolecho tugezeko kulaba nti tugatta abaana bano abaana babiri nga bakulya wamu era nebaza nnyo abaami abamu abalina abakyala babiri watuuka ekisanja ekyogenda ewooli bange badde wiikendi addira eno gyabadde aswa n'abatwala ewooli n'abeera nabo wiikendi watuuka okudda eno n'addayo nabo watuuka n'abeera nabo nabajja nayo n'abatwala ewa munne kakati kati gwe bakuleetedde ababo kati gwe n'omugaana otya kaina chwe mami bagala nyo aba ine mitima emigumu aba sobola kusala wo
4: aba malako
2: aba singa aba mbatiitizi nyo atya naga mchala anaulira atya nalo chombe bazamwe bali nyo bali dokuliza banange bobango ina chiyagala kubuza ngo limu ladde branch naziba bulide obaggo atategedde osobola kunkubira nika sikati ate na ngo sobola kunkubira ate abalwadde mujje tubajjanjabe mulimu kubira nga mufiire eyo nebirwadde senga wali okubajjanjaba bannange ddagala lyange nange eryenyumirizaamu kubanga abantu bangi libakoledde ate nabo ne baba nga bampa amaanyi bankubira nnyo ne beebaza ng'eddagala libakoledde bulungi nnyo nolwekyo gwe omwami yali eyo ng'olina akakinigi kasayizi katono tekatuuka bulungi mukyalawo oba girlfriend wo jangu ofune eddagala ate bw'obanga b'amaanyi matono era jangu ofune eddagala endwadde nyingi Jessica gwazajjanjaba era bw'atajjanjaba era ajja kugamba naye endwadde ezisinga obungi bannange nzijjanjaba mujje mugule eddagala ate mwagire senga wammwe Hajjati Mariam Kayoga kati omutawagire senga wammwe muli nsiima ddi wano mwina okunsiimira nange nemanya nti bambi abantu bange bakoze ki bampagira nolwekyo essimu zange ziri 0702 nabaali agadde okubira nga mutuwa ku ssente za musemako kuba kubanga kati njagala kukola ki njagala twebeke nga twetugiwa silaabu lwakuba kati byetubulako tubulako matafaali n'omusenyi byokubeera nga tukola ki tubeere n'amayinja okulaba nga tumaliza silaabu then tugisitule nolwekyo essimu ziri 0702 35 86 0702 35 86 86 ne 0752 35 86 86 ne 0752 35 86 86 0772 35 86 86 Endamba zange zonna zifaanagana zikyusa ku bikyusa kodi ekirungi zonna za 2 752 2 752 2 0 2 35 86 86 mbaagaliza ekiro kyengi naye ate era nga nyongera okusaasira b'enganda z'omugenzi kalifa waffe Ahmed Mukasa eyafudde bambi kitalo nnyo kitalo ddala era bagambye nti wakuziika enkya ebutambala essaawa 10 ate era kitalo nnyo kyebatugambye kibanga ddala kituufu nga Muzeeyi Kalangwa ow'e Kayunga wabanga afudde nakyera kitalo nnyo kitalo ddala katusabe emyoyo gy'abagenzi Mukama Katonda agisonyiwe abasonyiwe ebyabasobako byonna abeere nga n'ebirungi bye baakola abaweemu ennyumba ennungi y'emirembe Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.